0: tulungaan kay paeskwilahon iskala full scholar mga higala.
1: Full scholar na pagi allowance. Teka pa kadiyan. Estudyante. Malipay siya kay na siya scholar na pa siya ay allowance. Hindi niya mahurot ang allowance kay na may dormitory di man kapatakaglaglaag dito. Makapadala pa siya sa ginikanan na imang mga manghudpon ng eskwila god.
0: Muna yung naganindot mga higala o sakto ka draining. Dere sa ubos. Naghan patag mga iskutanan pero kabsa na ta sa oras ug panahon. Ang tudog ma samantag na og sa mga istasyon kininyo igalas kanginyo.
1: Kini si Elmer Bagits maghanoy. Eh?
0: Subscribe sa button daghang salamat sa pagpaminaw ug mga adlaw kanatong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.2
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Puyentang Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Ako'y nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education. Bye.

0: Virginia.
1: Right here on Bell FM 106.3 EXCM.

0: This is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: LFM.
1: Best music.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power

0: alang usab sa door-to-door delivery.
1: Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express.
0: Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggasuliran.
2: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
3: Carl, palihog gani sa litron.
4: Carl, palihog po ng bupis, please.
2: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
2: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Isip usaka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko matito tagom kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init masugatan ako, maminhod akong kalawasan. Akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila, kaluoy sa Dios mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Music power.
4: Strongest 106.3 Bell FM.

0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Good morning, good morning.
4: Right here on Bell 89.7.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Sa

0: EC.lit. Lit. Balitan, balitan.
1: Kabagting o kabalkada, may buntag, kaninyong tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita, alas 9. Nagpahigayon ang Department of the Interior and Local Government at Zamboanga del Sur Provincial Office o Juan sa Josefina H. Cirilo State College of Provincial Consultation alang sa Local Government Code Review and Amendment Program kung revamp na nagtutok sa Financial Fiscal Reform sa JHCSC Pagadian Campus. Itambungan kini sa mga representante gikan sa NGAs, LGUs, Academ, CSOs o guban pang stakeholders aron hisgutan ang public financial management, local taxation, fiscal sustainability o local autonomy, isip kabahin sa pagpaligon sa local government code o local governance reforms. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag ganinyong tanan.
0: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
1: Drink light. Live light. Sending light.
2: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notcher producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Today's best music.

Lagi daw ang hinahanap, laging gustong makita. Ganyan talaga pag in love ang isang tao. Parang ang saya-saya mo pag nakikita mo yung mahal mo, no? Yung parang nawawala yung pagod, nawawala yung lungkot. Kahit na ang daming trabaho tsaka ang daming problema, pag nandyan yung mahal mo, okay na okay talagang feeling. Tuon na lang muna ako, Tagalog ba ako ay? 9.22,

0: 106.3.
1: Horas a las 9:30.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central. Porok President.
5: Anong ganaan man kay ka sa kape?
4: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Santon Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Said Health Report.
9: Health Report.
10: Si Nanay Rosemary Kalumba, diabetic sulod sa napulo katuig, miinom sa San Panyawan Coffee Mix, natabangan!
11: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So, kanina nakainom ko aning San Panyawan Coffee Mix. Akong inumuni siya, taghapon. Gainom pa dyan ko, San Panyawan Capsule. Taghapon po, wala ko kag-tagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina, para akong gamintin ang capsule of Sid Panyawan Coffee Mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: This is amazing variety from the 90s to now.
13: 106.3 LFM. Best music.

35 after 9 in the morning, Mark Carpio there with Kay Tagal. Kay Tagal nating hinintay, finally dumating na din, di ba? Sometimes we are too eager to get whatever it is that we want. At sometimes, dili pag yun na ihantag na to, mga promotions, mga travel, unsa pa na yung mga gusto na itong mahitabo sa atuang life. No matter how hard we try, makuha na at this certain period of time. Sometimes, amugod tayo mga timeline, no? By this age, kinahanglan na ako ingon-ani. Ingon-ani nga edad, dapat head of office na ko or something. Pero, naamanggo iban nga, pana, you know, dili pa ihatag para sa atua. That's why, dili lang po nato siguro ipuwersa ang tanan. Kaya naaran na siya insakto nga panahon. Nara na siya insakto panahon. Kaya ingon lagi ko before, basin po dog dili pag yung ka ready. Dili pa yung ka ready emotionally, physically, or na yung mga rason kung ganong dili na ihatag sa imuha. Sometimes, especially at work, may ingon yung ka nga perte na nakong hagua, naghana ka ikog gibuhat para ani, para sa akong promotion, wala gihapon ako makuha. Maybe naaragid na siya yung rason or na yung mga panghitabo nga dapat ni mo unahon o kwan. Unahon o hatag o atensyon. Maabot rin na. Malagi na kay Tagal. Kay Tagal, dumating ka rin finally. And you will appreciate it more kay kabalo ka nga imong yun ang hinaguan kesa anang maabot lang nga wala yung gali kay. Although naamang po yung unana, no? Mga nice surprises na nga maabot wala yun ni mo gi-expect. Wala gini mo ni mo gi-expect nga mga blessings and which is very special also. And special po nang ginatuluan ni mo luha o singot. Mo ginay medyo special kaayo nga. Imuha gitao ng ampingi ba gitao na, ha? Ampingi gitao na and you don't forget to pray to God also. Nga hatagan ka o kuan wisdom to be able to use, to be able to be the person nga the way he wanted it to be nga gihatag sa imuha. Kay usahay manggod malunod rabadenta sa usa ka baso nga kuan. Isa ka baso mga swerte, malimot na ta sa atong gigikanan, malimot na ta sa mga taong nitabang nato. Malimot na ta sa tanan natong hinag, you know, tanan natong sacrifices. Kay naabot na lagi ta ana ingon ana nga kuan, ingon ana nga aspect sa atong kinabuhi. Let us not forget to gasa tagikan. And as I said, dili na to kalimtan ang Ginoo nga magpray pud ta nga makaya na to ang gihatag sa ato ang task, ang gihatag sa ato ang blessing. 9:38 in the morning, The Love I Found in You by Jim Brickman right here on

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.

0: Carlos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasolina.

0: 106.3 Bell FM.
1: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Santon Gold, Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
4: Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
5: Secret of Health. Health Info.
4: Kaibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay gitawag nato nga Taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan kining Taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 ug protein kinase B nga PKB ug AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini og pro-inflammatory mediators in microphages. No, mo ni ang kanindot makaigsunan, but pasabot bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dere makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Santone Plus Gold. Og dili lang makaigsunan matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga kay sa una makaigsunan pagpagatun-an mangud nilang mga phytonutrients nga makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita gyud nila no ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema, una hubag ang gitawag natog dunggan, og nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan og Taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Santone Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang tungod makaigsunan sa gitawag natog inflammation because of arthritis, inumi og Santone Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi eh, no? Sige nag-ihi sa gabi eh, unya human imong panghi murag kuan na kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan, inumi og Santone Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
1: The secret of
4: it. Muna ang kanindot mga kaigsunan, no? Unya, labi na gyud, kung muginhawa ka diha, mura nagmanaghoy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin, papaadto sa imuhang baga. Santone Plus Gold makaigsunan, tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud, kung after laboratory, nakita nga nitaas ang SGPT, abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory, matabangan ka sa gitawag natog Santone Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
1: The secret of health.
4: Mao na makaigsunan og para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sa Pearl

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabag di kabalkara may buntag, anyana ang BBC Daklit Balita alas Jess. Nagpasidaan ang National Meat Inspection Service kon NMIS-9 na sa tanang online meat sellers o meat consumers na makikoordina sa ilang buhatan aron masiguro nga luwas sa limpyo og pasado sa inspeksyon ang ipangbaligya o ginakaon nga karne. O kini ang gipaklaro ni NMIS-9 OIC Regional Technical Director Dr. Rodio Abulinsya matod pa sa opisyal nga angayan gayod nga siguraduhon ang kaluwasan sa matag individual aron makalikay sa unsa mang sakit nga gikan sa mga karneng gipangkaon. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

Sheena Easton for you with Almost Over You right here on Belle of Belle, my last hour stretch with you. Almost Over You. Sometimes we all wish that it will happen overnight, but that's not possible, right? Almost over with the pain, the frustration. Unsa pa nang mga gibati nimo karong mga bulana or karong mga bulana. Oy, well, yeah. Karong mga bulana, karong mga adlawa, karong mga orasa. Sige lang, mahumanda lang yun. Mahumanda na tanan. And when you look back at it, ngayon yung ka nga, very strong day ko nga pagkatao kay nakaget over man ko. Nakaget over ko sa pain nga gihatag sa ako or akong na-feel sa mga lessons nga na-learn ako from people that I don't want to be associated with anymore. Anan siya. Sometimes we really don't understand why these things are happening sa ato. Kasi sunod-sunod pag yun, di ba? Kasi sunod-sunod pag yun. Pero later on, naghan ka itagbit-biton nga mga lessons along the way. Nga next time around when we see na nagaday mga signs nga medyo dili man maayo, we have to avoid it or let go. Let go gidayon para dili na ta mabalik sa ato ang mga gipangagian nga sakit. But then of course, if you feel like going back to the same thing over and over again, that's your choice also. Pero mo lagi na, if you really don't want to go back to that pain anymore, ngita na taglaing agianan, dili ta dito atong agianan nga na idaghan kay mga red flags. No matter how attractive it may seem, no matter how siguro gorgeous the person is, pero kabalo ka nga, dili na siya para sa imuha, kabalo ka nga, masakita nagyapon ka later on. So, diri na tas bikas agi ay nagdiretso, okay? That's for your own good anyway, pero of course, imuha na po ng choice kung gusto yung ka masakita nung balik. Martin Rivera now with The Promise right here on The Morning Bell. 106.3 Bell FM.

0: 106.3.
1: Lumbi, pwedeng San Miglitro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Oy, ishare po, B.
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay, huwag katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl lang ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano oh.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Samsunod siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa danan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsik ako, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
11: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
12: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
13: Nay, uy. Kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa ako tuition fee?
12: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to'y kwarta ang imong amahan.
13: Pero nay, giyang yun naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili takabayad nay.
12: Kung saan ka ni nato ba? Ay, pagdali diyag ka onag, aron kuyugan ko nimo.
13: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
12: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sinsing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon. Inig makapadala na siya o kwarta.
14: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
15: Isip usa ka driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
16: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito, masugatan, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod.

Sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line, Power and Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: horas a las 10:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpagabli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.5.

10:40 in the morning, Time Machine by Six Part Invention, right here on The Morning Bell. If I could go back the time, I think I'd like to be more assertive and less scaredy cat of, you know, what the outside world is bringing to me. Ano man good dal, later on na nato ma-realize dapat ayun ato ato ang kuan atong gibuhat. Dapat ingon ani di enta to, dapat ingon ana di ato. So for you who still have enough chance to make a place make this place a better world, tama ba? Basta ang inyong kinabuhi og namo yung mga kuan, mga kadlok na yung mga kanang second thoughts about things. Sometimes we really have to take the risk para mabalaan ang tubig, sakto bagyo o dili. Pero of course, you have to make sure nga tama po na yung ipangbuhat. Dili lang po kay basta na lang yun nga makakuan, maingon ka nga strong independent woman. Dili po, dapat calculated imuhang mga moves, especially if dako kayo ang impact para sa imong kinabuhi ana. Mga time machine, nagmubalik ta sa mga panahon nga medyo daghan kay tag mga desisyon nga dili gyud maayo ato gitong i-correct, di ba? Taman ron ta to diri ron ta to taman. Of course, we still want to meet the same people. Kay nakahatag man na sila og kuan sa atong pagkatawo. Naman na sila gihatag nga mga impact sa atong pagkatawo ron. Pero dapat kita pud unta atong nga time ngunan ni atong gibuhat para dili pud ta totally nga question sa atong worth, mag-question ta sa atong mga desisyon, or mag-question ta sa tanan-tanang nahitabo. Pero wala naman, di naman pwede. So padayon na lang taani sa ato ang mga nabilin, sa mga nabilin nga mga chances sa kinabuhi. Daghan pa kayo. Every day is always a chance for us to be able to be a better person. Dili ta ma-stuck sa mga istorya sa uban or the people around us or the people who doesn't like us. Imagina na lang na mas daghan ang giganahan nimo kaysa wala ganahan nimo. So dili na nimo pa puyon diha sa imong huna-huna na isa ka tawo nga wa ganahin nimo. My God. Hayahay ba anang tawhan na? Pero say mo mong gid na, di ba? Daghan kay gamahal nato adto gid ta sa dili gid wala gid nang care sa ato ah. I don't know, you say masochistic ay tano. Usay mo ingon ana gid tangano gid ta we. Pero later on nagbaka ko ana makaamgo na bahala ka na diyan. Huyo ka sa akin. Ana na unta dali na to dili kay magpuyo pag itagdugay anang ingon ana nga sitwasyon sa itong kinabuhi. Life is so beautiful despite the so many trials and those so many setbacks. Nice gihapon kaayo ang life. Oy. Wala gihapon tayo ko anana. Wala gihapon tayo question. Muna, maminaw na lang tas in sync. This I promise you on The Morning Bell.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna po'y junior high ug senior high school curriculum with academic track ABM, STEM, ug UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipanita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: 10:52 already. I'm out of here. Thank you very much for the time. Have a safe trip to those who are on the road. Take care of yourself. I will see you tomorrow afternoon since it's a Saturday. 1 to 3 o'clock. Only here on Bell FM.

0: Sunzone Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Sunzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C.
1: Welcome na usab sa ato programa, giya sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center og Doc Samaritan Products sama sa Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit ngod kay kini gipakusog na. Di pa epektibo pa. Mapalit na ni sa tanan nga mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ang Sunzone Plus Gold ha, maokay ni ang Sunzone nga mas gipakusog. Tungod kay ang duha ka ingredients nga mangustin o kamunggay, gidugangan pa o garlic, ampalaya o spirulina o ang kanindot paniini, extracted ang pagkahimo. Gikuha gud ang pinakaduga para makuha ang pinakanutrients o para dali maabsorb sa atong lawas. Sunzone Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon, ubani o Sunzone Plus Vitamin C. Ang vitamin C nga puno sa kusog. Tungod kay kini, gikan sa Sunzone Plus Gold. Welcome na usap! Huwag na gud sa mga hilig diha og kape. Og tungod sa pagkape, nagka-nervyos na. Tungod sa pagkape, paspas na kaayo mo buto ang dughan. Tungod sa sige kape, nitaas na ang blood pressure. Kung ako ninyo, ilisda na na ninyo ang inyong kape. Og healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix. Ang kape na healthy. Nga makatabang masupplyan ang mga nutrients nga nagkulang sa atong lawas para dili taluya og permitang kusgan sa mga tag-adlaw nato nga trabaho. Kung inyong nakauban makaigsunan, ang inyong usa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alkizar. O kita karon ang mag-uban-uban na pod. Og labi na gyud makaigsunan ato karon nga pagahisgutan kung unsay mahitabo sa kidney sa usa ka tawo. Kung kini magkaedad na or matigulang na, kailangan na ito ning hibalon tungod kay usa kini sa mga hinungdan nga ano ang mga tigulang, sigig sakit ang likod, sigig ihi sa kagabhion, sigig mata-mata kay sigig ihi mo na hinungdan mga kaigsunan. Tungod kay matod pa sa pagtuon ang kidney o ang kidney function sa usa ka tawo kung magkaedad na, muhinay na. O sa dugang pa nga pagtuon, daghan sa mga nephron sa atong kidney nang daot. Unsa man ning nephrons, mao ni ang musala sa mga hugaw sa atong dugo para ilabay sa atong bladder para maihi, no? Ang problema kung magkatiguang dai ka, mga daot ang mga nephrons, madaot ang salaan sa atong kidney. Mao na nga ang atong kidney iyahang trabaho sa pagsala sa hugaw sa atong dugo, dili na niya mahimo. O kay balo ba mo makaigsunan nga kung muinom ka og mga over-the-counter na mga tambal, kung nagkaedad na ka, tambay siya og dugay sa imuhang bloodstream. Og mauna ang hinungdan nga maghatag siya og dako nga problema. Mauna ang hinungdan nga advice gud sa atong mga eksperto, ampingan jud nato ang atong kidney para bisag magkaedad na ta, dili ra kaayo daot ang mga nephron sa atong kidney nga maoy hinungdan nga pwede kang makabaton og bato sa kidney og labi na gyud kidney failure kaning pagtaas sa creatinine. Advice ato mga eksperto, likayan jud nato ang sigig kaon og mga parat, likayan nato ang sigig inom og mga soft drinks og labi na gyud ang makahubog nga mga ilimnon kini sa mupahinay ug mudaot sa atong kidney. Nga kung magkaedad ka, daghan kag mga sintomas ma-feel sama sa sigig ihi-ihi sa kagabhion og labi na gyud ginagmay ang pag-ihi. Una sa makaigsunan nato diha nga sige nagmata-mata sa kagabhion, nya sige nakag-ihi, mas maayo mag-inom na mo permi tagabuntag og sabaw sa butong. Tungod kay makatabang kini para malimpyuhan ang atong kidney. Nya ubanan ninyo sa pag-inom og Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C.
2: Sa

0: strongest. The strongest.
1: Na, mapasaot ka pa. Na, mapasaot ka pa. Ako ni Bagyo Kuredi, ani huy! Alas 11, size na! Hello! Good morning! Alas ato mga naminaw din ang karoon. Giritibukan na ito nga amutun sa ato mga sibiya, mga higala, mga silingan. Kini ang DXCA 106.3 Bell FM o ang Radio Bagting. Yes, hi! Sa ato mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu Guy! Bayong yung mga sa tinatang abutin na itong magsibiya, no? Kiritubukan nga sa Buanga Peninsula. And of course, salakip na ito ang mga Laminaw din as may Misamis Oriental and Misamis Occidental. So, kitig paminaw, usap din na sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. And lakip na ito ang mga sugitig paminaw din as may Cotabato area. Hello! Maayong buntag! Welcome sa ito ang programang Kalan Rakas, kauman si Inday Geruta! Makikuban ko rin yung mga higala, mga silingan, mga kabilkadas, and mga karadyo magding. Ang tunta alauna ang takna sa hapon, diri lang sa ito ang nag-unang mga radio station. Sa nagbayan sa pagadian, kini ang DXCA 106.3 Bell FM. O ang DXCA 106.3 Bell, DXBZ. Radio magding, you know, sa tabang mga langit. Dahil guys, salamat sa ito ang mga naminaw din nagkaroon, ha? And sa ito ang pagsimot ka sa Radio Magting, unya pa na siya, alas 12, ang takla sa unto. Yes, welcome sa ito ang mga naminaw. Welcome sa tanan na ito ang mga nagpatalingog. And of course, ito ang mga nagtanout sa ito ang live, no? Magkita nga ito ang live din sa may Radio Magting Entertainment Page. Kasalan. Radio Magting Entertainment Page. Mo na siya, ha? Alas, ato ang mga naminaw din ang karoon. And of course, ato ang mga always nga tuning in sa ito ang programa. Happy listening kaninyo tanan. Welcome sa ito ang programa, Ang Kalan Rakas. Kauban si Inday Garutay right here on 106.3 Bell FM and Radio Magting. Yes, and of course, ang ito ang programa nga Kalan Rakas. At huwag na ito mga higala sa nag-una. Og ato ang mga gipaminaw og kaninga ato ang gamahan og kahibulungan nga mga produkto, ang target line Superfoods Perolina og ang target line Powercent Liniment Oil. Ang produkto mga silingan og mga kabilkadas nga makatabang alang sa ato ang mga balatian, lakip na makatabang alang sa ato ang panudlanan. Hala oy, alang sa ato ang libre nga kombinasyon unya ato ang mga probable sa ato ang sweat rest, no? Libre ra na nga itunol kaninyo. And of course, today is a Friday. Sayop ko gabi eh. Di na sayop ko kagahapon. Amin man ako gahapon o Friday. Dili, di ay karun di ang Friday. Karun di ang Friday. Dili, di ay gahapon. Nag-wig na. Thank you, dog. Okay. So, dili di ay karun. Dili di ay gahapon. Karun di ang Friday. Saan naman ko? Yes, happy Friday to all! Katapos ang Biyernes, ito ang bulan sa Mayo, tuig 2026. And ugma, 30 na. Pagka Domingo, 31. Pagka Lunes, 1 na yun. Bagong buwan. Wala siya katapusan karon nga mga katapusan karon tanan sa atong bulan sa Mayo, katapusan Biyernes, katapusan nga 29 sa Mayo. Oh, katapusan. Sindot ginang tumoy. Sindot ginang katapusan. Alas 11:10 na, dinaligyan po sa ito ang magbanag-uban, of course, Inday Garutay on the mix. Oh. Yes, ato ang official text line numbers, inyong mga greetings, shout out, inyong mga pakalan rakas, inyong mga palabyog, 0998-997-8890. 0998-997-8890. Hindi ko na alam kung kaya ko Muna nga ito ang cellphone number. Alas ito ang mga naminaw din na karoin. Ilabi na sa tanan na ito ang mga always nga tuning in sa itong nga programa. Tabay! Alas 11-11 na. Uy, alas ito ang mga mo-avail ha sa ito ang product package. Nagpabili paghihapon. Ang ito ang rate for the product package sa target line. 1,200 lamang gihapon. No? So, this Monday, delete na siya 1-2. Mamimahim lang siyang 1-5. Muna i-avail ninyo karon pa lamang. Barato pa. O naka-promo pa ta. Ha? Yes, ang ito ang set of package na naman ay Osaka Battle sa Target Line Superfoods Perolina, kauban ang Tuluka Battle sa Target Line Parisent Lenimet Oil for only 1,200 pesos. Remember, by next week, ang ito ang rate is mamahimo na siyang 1,500 pesos. Grab na! Okay, so atong i-grab mientras naka-promo pa, ha? Alas ato ang mga interesado, you can text your name, inyong pangalan, inyong address, o gang inyong contact number ngadto sa 09380028888. Muna ang cellphone number official sa target line 09380028888. So happy listening sa mga naminaw din na karon, especially sa mga always yung tuning in sa itong programa. Tabang! Okay guys, salamat ha. Anyways, ato ang mga always nga tuning in sa ito ang programa. Always nga sunod sa ito ang Telumanoin. Starting by June. Okay, so mamibigay tayo ng GCash. Standby lang yun mo di ha. Mag-naminaw ha. Okay. So ang ito ang papremyo sa GCash starting by June, next week. June, exclusive rin na sa programang target lang, programang Kalanrakas. Kauban si Inday Garuta, and sa programang TLC, kauban si Martin D. Diba? Yes, mamibigay tayo ng... Mahimo, madala pa ba ng school supply? Marang di naman siguro school supply. Pero mayo na nangahatag para sa school supply. O sa una lang. Dawahi, sagdi lang, panood-an na lang. 11:14 on the clock. Dahil niligamon sa toang pagpanag-uban. Of course, kini ang Kalanrakas. Kauban si Inday Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central. Porok President.
3: Lanong ganaan magkay ka sa kape?
2: Sa bila-bila kopi, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila kopi.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kong salamat, tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Dagan ako siya sa ospital, na-check gyud siya ang diabetic gyud siya. Pagkuan sa dugo is 45 gyud ang iyang sugar. Motong nang palit gyud ko sa Saint Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gyud ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gyud ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang mulang

0: Sabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice, coffee, any time of the day for a healthy
1: family. Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan paguban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arun ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh,
2: kasi
3: na tila. Ako
4: na eh,
3: si Ede.
4: Ede Garcia?
3: Dili, uy.
4: Kensang Ede?
3: Wala. Malimot ka na yun. Tiguan ka na yun sila sila.
4: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kamuhion. Maglison man gani ko usahay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
3: Okay na, Ede. Ay, magkatabon ko ni mo, Ana.
4: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
3: Hindi lagi. Basta mauna to ha. Inumatag buntag. At tong gipalit na to ha.
4: Onsa pa ganit to?
3: Paragis bila-bila herbal coffee. Ginama sa mangustin o gotukula. O sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memorya o mental health. Antioxidant pa yun kini. O good for the heart.
4: Mao ba? Liniyagid ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis bila-bila herbal coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, diigyo ko mo biya. Oy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo nga akong lawas. Kay antioxidant good ni o good for the heart.
3: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
4: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
3: Correct na, Sam! Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: Bubbles.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: I see siya. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya dito?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure Jude ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O kaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: Kalandrakas, programa nga mulingaw. Huwag mo pagkatawa sa tanan. Umuwagtang sa kalaay o mga kamingaw. Kalandrakas, huwag ani-ana. Ang bayot na gikagubtan o idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kagulan. Ang lawong murag banguran. Naabay-baba murag lubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Tiri lang siyempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Si Ocho na dinidigabot sa itong pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Good afternoon, dala sa itong mga naminaw ni Negron. Wave caller on the line, itong hatagad o pagtagad. Hello, good afternoon.
3: Hello, good afternoon, Inday Garutay, kumusta?
2: Yes, good afternoon, kumustamos, madam?
3: Okay,
2: ugakoy pa
3: nga
2: tanan
3: ni
2: mo, Hindi Garutay.
3: Okay, ragyod kayo.
2: Okay
3: na, pabaka ka na ako.
2: Ah, si Lonely Girl. I'm Mr. Lonely Girl. Hindi Garutay,
3: dili kawon. Si
2: Lady Mayo ni Tom. Ay, si Mayo na yun. Si Lady Mayo na yun. Basta iluan na lang, guys!
3: Okay, hindi gano'n tayo. Okay, dugay-dugay na ba yung ko wala ka pa.
2: Lagi, why oh why? Nga naman na siya, nga dugay man ang baby na nanawag na.
3: Ano nga lang, kay dili man ko kasunod.
2: Ay, dili ka kasunod. Giro ko, sao na lang, listen ang bayo, kilisun sunod.
3: Hindi ko kayo sila ng inyong programa, Hindi Garutay. Ang boss na lang.
2: Ay, damang mga langit. Kumusta ang buo? Ah, bayog. Buog naman noon. Bayog. Kumusta na? Bayog.
3: Ang damit bayog, Hindi Garutay. And mga pa, Hindi Garutay. Mag-news ka data kay araw biyaro ng damit bayog.
2: Hello, uy! Yes, araw na eh. Karoon niya, day?
3: Yes, by araw pa na magsugod ang anyang gabi e, benta man ugma.
2: Ay, nai disco di ha?
3: Na ha?
2: Mudisco ko!
3: Okay, kuhaan, kining. Halaton lang ka ka, Inday Garutay, kay kuhaan, magkaneng mandungan na tag adto dito.
2: Hala, sana ah! Yes, dear. O sabi ako ikalagan sa kung agwapa nga color all the way from Damit, Bayoy.
3: Magkakalendra ko lang ko hindi Garutay. And especially na lang sa ako ang langga, good afternoon. Good so da, maayong undo. And sa tanan na lang Hindi Garutay, and pwede ko maka-request ang song.
2: Yes, o sa manya song, yung i-request.
3: Na-play na niyo ang Hindi Garutay, Miracle.
2: Ah, Marisol?
3: Yes.
2: Wala pa.
3: Pag naawi mong playlist, Hindi Garutay, pwede ko maka-request ana ng song.
2: Okay, sige. Walang problema.
3: Okay. Mara pa, Hindi Garutay, nagpakalanda ka si Maybe Mario diri sa May Damit Layog, Sambuang Adol Sur. Salamat kayo sa pagtubad.
2: Yes, bye-bye. Thank you, Kylie. Ayun, di ah. Uy, ginoo ko na. Miss na ko si Maybe Mario. Tabang dugay na nga panahon. Wala, in town na siya. Nagpa-team out diri sa Bell FM. Pero naana. Anyway, you are listening sa ato ang aduha ka mga dagko ng mga radio station kay nakasimulcast na ta sa ato EM Band and DXBZ Radio Bagting. And of course, ang ato ang main nga FM, main studio, ang DXCA 106.3 Bell FM. So, yun na, nakasa ito ang mga naminaw din na karoon wherever you are, whatever you are doing, just listen. Matod pa ni Martin D. Yung tao na lang, sige, hugyaw ang tenen. Yes, alas 12:13 na. And, dai, asa may maka-avail ato ang target line ng products. Ginaway ang ato ang target line ng products. Alas na itong mga naminaw din na karoon door-to-door delivery ra na siya, ha? Di na mo mahasol mga ato sa mga outlets. Asa nakabutang nga ito ang mga product ng target line tungod kay door-to-door kininga i-deliver kaninyo, ha? Kung taga-Pagadian lang ka, natay rider from Pagadian City, padulong sa inyo ang balay. And then, kung outside ka sa Pagadian, naapotay GNT Express. Mo'y maghatod ganinyo sa ito ang product package. Anyway, naka-promo paghihapon ka ron. Taman ugmang adlaw nga Sabado. Ang ito ang 1,200 pesos only. Alang sa ito ang one set of package sa ito ang target line. Na naman ay one battle sa target line Superfoods Perolida Plus. Ang ito ang tuluka battle sa target line Power Scent Lenimet Oil. Ang ito ang Plushus Oil. At ang ganindot din kay once nga makapalit mo, makapurchase mo sa ito ang one set of package, automatic VIP member ka na. So, ato ang transaction is a VIP. So, meaning, kung naamanggali i-forward na ito nga kalipayon, na i-forward na ito nga probable sa sweet rest from Kaulohang Manila, hatagan dyan mo. O, daba? Yes! Basin unyag mauni ang tulay, arumahawas mo sa kalisod ka pitus o kaapikis kinabuhi, karon nga panahon na, so ang inyo ang abuhaton, it text line. Ang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09-38-02-8888. 09-38-02-8888. Muna ang cellphone number sa target line. Official, no? Alas ito ang transaksyones. Dahil ganaan kayo ko sa Haplas ang target line Power Scent Lenimet Oil kay Halang Yud Siya o niya dali rami makatulog. Why? Thank you! Daga kay salamat 5466 ang ito ang kanibitaw sa ingana ni ato ang buyer all the way from Lanao del Sur. Diba? Thank you kayo. And of course, ato ang mga gusto nga mag-avail, ha? In a way, door-to-door delivery ni siya sa GNT Express ang ato ang product package wherever you are. Asa baka mong nahimutang across Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay. Or naabang mo sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, o kabas sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, o kabas Cotabato area, Walay Kuyaw, Walay Korat. Tungod kayo nga ato ang produkto mga silingan o mga higala, libre ra na nga atong itunol kaninyo ang mga sweet dress winning number combination. So, ang inyo ang abuhaton, all you have to do is i-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number nga to 09-38-02-8888 09-38-002-8888.

0: Salamat idol sa panunood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music remix. Thank you mga idol.
1: Right here on Bell FM.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
2: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kinsa kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kay ato nga tay mga ko sir, wa pagyud po nabli. Dayon pagpagabli, mao to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 AM ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na gyud sakit akong tiyan. Effective gyud kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
8: Isang kwentong tagumpay na naman, nang

0: 1+1.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Yeah. Check this out.
1: You want to check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilat na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Check this sumao out. Kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nag-asibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, strongest station in Baguio, and no one else. At Baguio Broadcasting Company, paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Testimonia.
3: Oh,
2: kasi na kasi na
3: nila. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabhanan na ako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadyay. Ay, pagkaswerte gud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Ang kondisyon pirmi ng akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
3: Kanindot, good ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Di ang magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Neo, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy nasa gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Samphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman hud sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine, it is super pidad. Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ni Dios sa
9: Target Line
8: Product Package o sa kabattle sa
9: Target Line
8: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gama ka dawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

Miley, Miley. Yes, sir, right here sa toka programang Kalandrakas. Ako ba si Inday, Gerutay? Oras na para mabaybay ta sa toka programang Kalandrakas right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting. O, diba? Yes, Inday, Gerutay, pwede mag-on-air og number. Okay, ang iyang number is 0948-735-6875. I-text hinan ninyo, kanangita siya gaan. Kanibitong mamahimo ang textmate. Ayan, textmate na babae. 18 to 28 ang edad. Okay, ang iyang number is 0948-735-6875. Dagan kayo, salamat lang yun! Sikwet iya, 7 minutos na human makalabay ang alas 12 atak na sa udo. Right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagding. Catch me again tomorrow morning. Same time lang gihapon ta alas 11 sa buntag. Taman ala una ang takla sa hapon. Dinilang sa to ang CBN9. Of course, ang tinuod nga nagmahal ka din yo. 106.3 Bell FM and Radio Bagding. Bye!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: BBC.lit.lit Balita.
4: Maayong hapon ka magtingog kabalkadas, aniya na ang Daklit Balita Alauna. Gidapit ang tanang miyembro sa LGBTQIA+ community kauban ng ilang mga pamilya, higala og supporters sa umaabot nga One Community Many Colors Pride Celebration nga kagahimuon karong Hunyo 2026. Alauna sa hapon sa Mega Evacuation Center San Pablo, Zamboanga del Sur og eksklusibo lamang sa nag-edad og 18 anyos pataas. Gilauman usab ang daghang makalingaw nga aktibidades, surprises ug mga papremyo alang sa mga motambong. Yauhag ang tanang interesado nga magparehistro pinaagi sa pag-scan sa QR code o pinaagi sa link nga naka-attach sa post sa Municipal Government of San Pablo. Ug giingong ginahanglan ang registration alang sa hustong stock distribution. Imo nabati ang BBC Daklit Balita Alauna kini subagding 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
3: BBC.lit.lit Balita.
2: 106.3

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Dado galyo de bay. 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba. Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop, asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Mugwapa na ka! Muinkam pa ka!

0: That song was brought to you by San Miglite. Live light, drink light, San Miglite.
1: Lambi, pwedeng San Miglite ro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglite ro. Oy, ishare po, B.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglite ro. Kananay, huwag katawanan. San Miglite ro, share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miglite ro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: 106.2
1: FM. Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi. Ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pod, o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas dos.
4: BBC.lit.lit Balita.
5: Maayong hapon, Gabang Tingog Kabulkadas. Aniya na ang Daklit Balita alas dos. Gipakusgan sa Department of Public Works and Highways Regional Office 9 ang diklaging o disulting operasyon sa Tubungan River, Zamboanga City aron mapalambo pag-usab ang hapsay nga pag-agi sa tubig ug malikayan ang pagbaha sa mga kasikbit nga komunidad. Gigamit sa DPWH ang amphibious excavator aron tangtangon ang natapok nga lapok, basura ug uman pang makababag sa suba. Ibaluan nga ang Tubungan River nga konektado sa Ilog Butik adunay dakong papel sa drainage system sa syudad. Ug pinaagi sa maong operasyon, gitinguha sa DPWH nga maminusan ang peligro sa pagbaha panahon sa kusog nga ulan ug masiguro ang kaluwasan sa publiko. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini sa Bagting 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: 106.3 Bell.
6: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
7: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! It's another day to bag instant cash prizes dito sa paborito ninyong programa, ang PCSO Lottery Draw. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 29, 2026. Sana po lahat ay nakabili ng kanilang mga lotto tickets dahil susulitin natin ang araw na ito sa paglalaro, paghakot ng panalo at syempre pagkakawang gawa. And as usual, mauunang maghahatid ng saya at papremyo ang ating 2D Lotto at 3D Lotto Games. Kaya naman mga kalaro, sit back, relax, ihanda na ang mga tickets at sabay-sabay nating aalamin ang mga lucky winning combinations ngayong 2 PM draw. Tutok lang po kayo sa IBC 13 and DATV channels at sa ating mga social media accounts. At para laging updated sa ating mga draw results, don't forget to like, follow, and click the notification bell on our Facebook and YouTube accounts. Huwag na natin patagalin pa. Let's now welcome our panel judges who will witness our live lotto draw dito po sa Draw Court. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon din po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon po. Every morning, PCSO conducts pre-draw procedures para masiguro po ang fair chances of winning. Para sa highlights ng activity, let us all watch this.
8: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lotto players, papremyo mula sa 2D Lotto and 3D Lotto, ipamimigay na natin. Kaya tara na and let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin, talagang... Nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.3. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: That song was brought to you by San Miglite. Live light, drink light, San Miglite. 106.2
1: Lambik po ding San Miglite, tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
2: Carl! Palihog gani sa litron!
3: Carl! Palihog po ng bupis, please!
4: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miglite. Oy! I-share po, babe!
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglite. Kananay, o katawanan. San Miglite. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl lang ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miglite. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter unya. Nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balita.
7: Kabagting o kabalkada, mayong hapon, ganinyong tanan niya na BBC.lit Balita alas tres. May participar ang Department of Agrarian Reform Zamboanga del Norte sa region-wide pre-engagement conference with a survey contractor nga gipahigayon sa Hotel Guillermo Pagadian City. Among sa mga kalihukan nga mapaligo ng koordinasyon o preparasyon alang sa umaabot nga survey o geodetic operation. Isgutan na tol sa conference ang survey methodologies, timelines, deliverables o pagsunod sa regulatory standards aron masiguro ang hapsay, tukma o epesyenteng implementasyon sa proyekto. Inyo nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balita
8: 6.2. Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Hey, nay uy, kung sa akong mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mauba, hangiun lang sa nato nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gyanyo naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
9: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasim kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.

0: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2
4: Hey Playboy.

0: Ma ati kuya upa pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepem paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na.
1: Oh.
0: Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras alas 3:30.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas buk siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah, asin. Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay, nisman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Scared lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bista.
11: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodilyn Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Usa sa sekreto ni nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwagtang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Santon mo? Kanang bag-o ma-OEM na kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog paghihapon. Sundoga ko ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine og norepinephrine nga makahatag og kalipay og maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasana ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 og mangosteen extract. Ug siyempre, gipatam-is sab kini sa stevia. Busa inom na og Premium D3 Coffee Mix.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: The secret Topel.
1: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata. Sama sa blue light nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar o Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagmin tinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Batasan na mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus,
4: the secret of health.
1: Akong balikon para iwas infeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
4: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Station.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas 4.
5: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: BBC Daglit Balita.
5: Kabag ni kabalgada may hapon, ania na ang BBC Daglit Balita alas 4. Padayon nga nagpahimang no ang buhatan sa DMW ngadto sa tanan nga mga job seekers nga gustong mutrabaho sa gawas sa nasud nga magmatngon na ilabi na kung ugaling adunay dakong sweldo nga itanyag o ga mangayo o ga bayad tungod kay dako matud pa kini nga usa ka pagpangilad or illegal recruiters. Matud pa sa DMW nganing kasamtangan hugot nilang gimonitor ang mga illegal recruiters aron dili kini makapadayon pa sa ilahang mga illegal nga binuhatan. Alayon niini, gidasig ang tanang mga aspiring OFWs nga konsulta una sa ilang opisina sa dili pa mo apply aron malikayan ang mga biktima sa illegal recruitment. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting 17 Florence Sofima, maayong hapon.
6: BBC Daklit Balita.
7: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
1: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko. Mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-populasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.
2: Diya na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, epektibo ang Sample Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sample Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Sample Plus Gold.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio,
10: okay po si Tatay Mio.
9: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
10: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
9: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

0: Yeah. Check this out.
1: Check,
0: brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao kami. Pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguette and no one else. At Baguette Broadcasting Company, paboritos mga naman sa Europe, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Ati kuya upa pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepeng paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na.
1: Oh.
0: Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan put sa trabaho, largo na yun sa resto. Bisag asapan mo, magauban ka. Ninyo belepeng, inyong radyo, magbuto-buto. Got it all for you.

0: break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyukuan niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo ibangon. Kunya, patsikap ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, wala daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. 106.2 L.
7: Convict. Hey, what's that?

0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: 106.2
2: Said. Health Report.
3: Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: 106.2 Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon, Lot of Philippines! I-manifest na ang Friday panalo dahil nasa pangalawang pasada na tayo ng mga Lotto Pa Premyo. It's May 29, 2026. Kung hindi man nanalo sa ating 2 PM draw kanina, don't you worry because you still have a chance to win thousands of cash prizes dito sa 5 PM edition ng 2D Lotto and 3D Lotto Games. Sa mga hindi pa nakakaalam, non-stop ang buhos ng papremyo dito at Lotto ticket lang ang kailangan para sa tsansang manalo. At ang catch pa dito, bukod sa pagkakataong makapag-uwi ng exciting prizes, sure winner naman agad kayo sa Charity Works dahil bahagi ng inyong ibinabayad ay inilalaan ng PCSO for our charitable programs. Kaya naman wala talaga kayong talo dito. And to start our game time this afternoon, batiin na po natin ang mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. ISO certified po ang ating lottery draw procedures at kasama dito ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Ang mga naging tagpo kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, it's time to bring out that winning energy! Hawakan na ang tickets ninyo at tara na! Let's play Lotto!

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nagnatunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
5: Target Line
6: Product Package, usa ka battle sa
5: Target Line
6: Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: takot kayo.
1: Oo, mugangay ka to kanila.
2: Pagkapagkag yung baba ni mo sa pagbamumba, manager.
1: Bibukal yun ang dugo ko nila. Sa ngayon, gid mo, nga dili ko gusto ang mga malupigon sa katawahan. Muna ko ninyo, kay medyo milabad ang agungo.
3: Uy!
1: Nalipong ko! Unsa dok? High blood ko?
4: Yes, Sir Ed. Og taas gid kaayo ang presyon sa imong dugo.
1: Mauday siguro nga dali kay kong kutasan. Og malipong.
4: Kinahanglan ka nagyod og maintenance na tambal para sa imong high blood.
1: Di lang kuha ng mga synthetic nga mga tambal, dok. Makadaot mo na slawas.
4: Sir Ed, dili mahimo. Kay try dura bagyod kaayo ng sakita.
1: Dok. Nasul kini nga akong gibati. Dili ko makatarong ugtog. Wahi laming ikaon. Pirming duka. Di sab ko makakapigay. Mupalpitate man ang akong dugan. Murag pirmi kong kulbaan. Napiktahan yun ang akong trabaho ng istasyonan.
0: Mihisgot ka man yun o kape, manager. Suway ko no ang Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Bawal na ako ang kape.
0: Uy, dili na ordinaryong kape lang, manager. Kundili herbal ka na, manager. Makaayo sa mabalatian.
2: Malipayon man!
1: Natural! Himsog na ko na nga kong panlawas. Gibiyaan ko na ang akong maintenance nga tambal. Ug miinom ko matag-adlaw sa Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee. Lami na kayo ang akong kaon. Wag tang diet na ko, uy! Nindot na kayo ang akong pagkatug. Ug labaw sa tanan, na-maintain na ang pag-ubos sa akong blood pressure. Normal na! Wa na'y hangak, wa na'y kutas. Ug dili na ko magluya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
5: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
6: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kay taas akong dugo. Daghan ko mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
5: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Isabel.
8: Nunay, nabalag mo tayo, kanako! Ang mga unos, sakit-sakit! Ganos, ama niya ay mulurahan kining tanan! Ano, papay mas mug at mga cross! Ngayon mong ipapasan pa, kanako! Ano, papa! Sige! Kilat! Kilati ko! Kilati ko!
9: Wa ka
4: lang makasabot sa akong naagian. Ang akong mga kasakit ni Adtong Higayuna.

0: सकेत कायो
1: सकेत इन अन में सकेत अंग एमुंग की बाते ओ अंग आकों न सायरन न कमत ओरन करोन akong kinabuhi. Pintas ka nga may lumpat sa akong kaugmaon.
2: Apan mi saan to nimo? Nga bangunon ko ikaw.
3: Isabel, usa ka sugilanon sa gugma. Pagmahay, pagpanimalus.
4: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
5: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenfree Kiamco sa 0935-640-2613.
6: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon
7: kay dati man good sir nga communication dili normal din nagbig atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang gili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw namagod yung ginatik na kung sa debit ba marag makapool gani kaya magsila ba kutukuto na kay mga dagko kayo marag luwag kayo nun pero sa Paragis pag inom na ako okay man siya wala mo ko iba tinga luwag akong kutukuto normal akong pagbawa nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Ina-plus na ako. Pag-plus na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
6: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ang miagyado na sayran nga gidali pagdan ni Isabel ang iyang inahan sa ospital. Og dito, iyang naibawaan nga may heart failure si Nanuring. Samtang sa limbahin, nakauli na si Rodilio sa ilambay. Si Vince usab nga gisugo ni Nancy sa papapalit og armas, may nabantayan siya nga nagsunod-sunod kaniya. Unya dito sa bahay nila ni Isabel, inguni ni ang nahitabo. Kay kalaan, ani ang sumpay ni atong sigilanon, Isabel.
1: Hinay lang na ya. Lingkod una dari oh. Kay ako pang andamon ang hidaanan.
2: Ako nang kitiksan si mama nga nauli na mo sa bahay para di na siya madto sa ospital.
1: Salamat kaayo, Carm, ha?
2: Uy, kaso, uy. Muram na siya og laing tao, uy. Unya ako, muli na lang ko, ha? Kay okay naman si nanay ni mo. Nang Nuring, muli na lang ko nang.
3: Oh, salamat, Carme.
2: Sige, bye. Arin ako.
1: Nay, di ka una, ha?
3: Isabel.
1: Nga no, Nay?
3: Diin man ka o kuwarta.
1: Dito ko lang huwam ni Ati Daday, Nay. May sagot man sab siya nga ako ilisan kung makapaglabada ko sa iyang amo. Ay, kabalaka. Ako lang una ang mang laba dito. Dinhi ka lang sa bahay. Huwag akong paningkamutan nga makatigom ko. Aron makapadayon ko sa akong pag-eskwela.
3: Isabel.

0: Nagsige na lang o batay tungod din ang ginaniling tukas. Diligod mo tagam. Pag-uban nga naman ligya ini.
1: Sir! Shalan! Ay, niyarang imong kape, sir?
0: Ibutay lang diha, daday. Si Rodelio, nagmata na?
1: Ay, si Dudong Rodelio, sir? Ay, tuara ay. Ay, Shalan, ay maupat paggawa sa balay.
0: Anak! Asa man ka?
2: Paghay, tulad. Diyarakos dool.
0: Pasundan ti ka, Nicolas!
3: No, dad.
2: Dili na. Dili ko gustong may kauban.
3: Okay ko, dad. Sige, dad. Anak ko.
0: Daday, mula ka una ko, ha? Ang dami o pagkaon si Rodelio. Kaya nigabot at do. Sigurado yun. Nga gutumon to.
1: Ay, Shalan. Ay, oh, sir. Ay. Kadit una. Ay, Shalan. Ay, manong nadugay man ang anak ni ng Nureng. Ugala, ay. Kumusta na ka si Nureng, ay? Ay, pagkaluoy sa pintawang tigwa nga. Ay, dili pa gani dugay nga. Ang iyan pa nagserbisyo din, he. Na-ospital man dayon siya. Hay, maluoy gayud ako niya, oy. Moto akong gipahuam o kwartang iyang anak. Ay basin di ay tuod. Karong taon-taon, ay niya ang turo iyang anak, kagwapa. Ay, mag-anda muna akong pagkaon para sa akong alam.

0: Nans, kuya wari ko gapon, oy.
1: Ha? Do, yubak, oy. Nga naman?
0: Nay, paminawa. Kiadto na kong akong amigo nga may armas. Akong gisuyan kung iya ba itong ibaligya.
1: Anya?
0: Waunat na ko palita. Kay may nagsunod-sunod ako.
1: Nagsunod-sunod ni mo? Kisang ka to?
0: Wak may bawag kung kinsa. Basta murag, duha siya.
1: Maupay?
0: Murag, delikado tayo ni Nans. Ang maayo ni no. Nga, kung ano na, mulay lulang ko na ta. Kay murag, gibantayan ta mga pulis na. Aron dita makadoon ni Tulrod.
1: Besit silang tanan.
0: Itaw.
1: Besit.

maghihapon na akong bahatun. Akong paspasan ang pagpanglaba. Pag inikaw man, lansyahon dahin ako. Aron makapauli kog sa'yo. Ako napislito ng ilang doorbell. Ay, maabli ang ilang gate.

0: unsay sunod nga mahitabo at tangi human ning mga painumdo.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, dospanto siya karon may nakayo.
3: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
3: Aning baba
2: na yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
3: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
2: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
2: Evangeline Cañete.
3: Simong
2: bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong mga kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gid, kaya mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, akong nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
1: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga high blood, usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
6: Nagtumar ako sa Bila-Bila tapos pila adto kabuyan, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas. Tanan an ako kuan hapyas Bila-Bila. Bila-bila sa din ako
3: tag-inom. Kapsul. Bila-kapsul.
6: Oo.
3: So, karon lang ulit na ulit ka na yung kanay. Pakalakaw sa una, di ko ka kalakaw.
6: Oo. kumanak makalakaw naman ko. Amo to gitagaan ako sa ako bata nan bilabila.
7: Usa to usa ra sige tay na kada
6: na stroke.
7: Stroke ka.
6: Stroke. High blood.
7: Bila ida to mga day?
6: 70.
7: 70. Dagasa. Isa to pangalan.
6: Taga Puyat.
7: Puyat Carmen Sorolin. Itong pangalan ay isa to pangalan.
6: Si Bebe Yala.
1: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa tung sudlanon,
1: Isabel.
9: Ay, salamat. Salamat in taon nga ni anak ka. Oh, kuyawan ako oy. Nakalitan ko sa imong gisulog manang. Ay, Sholan! Ay, kinini, ah! Oh, ay, inun-ini, gayod ako. Basta manghumpra, indayuan. Ay, mag-short lamang pinakigal. Ay, dali. Ay, sulod. Tuan na sa labhanan ng imong mga labhanan. Ha-ha! Ako na itong giandam ang imong mga labhanan. Nahangan, imong labhanan. Ay, Sholan, oy. Para makasayo kag paulis inyo, bitaw. Kay, sos, nagunahuna po ko sa imong inahan dito, ni Nureng. O, niya, oy. Sholan naman. Kumusta naman imong inahan? Oh, okay ra siya. Manang daday. Ay, Sholan! Kaluoy in town sa Diyos. Gikaluoyan in tawaan. Ay, maayo hinoon. Ay, dali na. Kay mangumpra para bakit ako dito sa merkado. Oh, ati daday.

0: nindot ni lugara.
1: Cool gayo. Magkita sa ibabaw ang among bahay.
0: Hindi lang ako magsige ko na una ni Nancy.
1: Ang kalit nagsakit ang akong tampihak na. Labi na ni Isabel. Namoy pinakagahi. Sige, likay-likay na ko.
0: Ang hindi na ko din magpundo.
1: Unya na ko mapauli. Kung mapulaan akong tinanaw ni ning lugara.

kanina naman akong plancha. Muna akong unaon pagkatod sa kwarto sa alaga niya ti daday. O pagkahuman, kininasabang akong isunod. Ay, di ko mahupunan ani. Kagipaspasan man akong lihok. Kaya nabalak akong nanay no ring. Nasira ko sa dito sa bahay. Bisan tuod og may tambal siya, pero lain gid ko na ako ang muatiman sa akong inahan. Mao ako ni paspasan. Dalion ko ni.

0: Ako ni pa himo ang mga sina sa anak sa akong account. Ug isunod sa dayon ako pagplansya ang mga sina sa iyang amahan. Ay, gamay na lang akong trabahoon o pagkaulin ako sa iyo sa bahay. May miabil sa pultahan.
1: Uy! Nagusong ka niya! Ganun!
0: Ikaw!
1: Uy! Wajig ko magdahomda! Gaan hiba dito magkita pag-usap? Tiri pag mismo sa kong kwarto! Wow!
0: Ikaw! Ikaw ang anak ining baya?
1: Correct! Ni!
0: Magawas ako.
1: Ayaw.
0: Rodelio.
1: Ayaw sa ba?
0: Rodelio, buhay ko. Kay may buhaton ko. Nagdali ko.
1: Sa tanto ni mong likay-likay na ko, Isabel. Anhi man di gihapon pa doon. Anhi na ito magkita da.
0: Uy! Rodelio, ayaw. Oh. Ayaw, Rodelio. Wow. Ayaw.
1: Ayaw!
0: Ayaw! Ayaw! Ayaw!

0: Kung magkaedaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik magpalit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
1: Ikapila man mo si Imnon?
2: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa atong Paragis?
2: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko nang kuan sa akong sa kuan o diabetes. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun garon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Taga-asa?
2: Upper Limatok.
1: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka gun?
2: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
0: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memorya o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit Surigao del Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bila-bila herbal coffee.
1: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Ya, nagpasalamat yun ko aning bila-bila kay kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom yung ko ani. Salamat kayo sa Bilabila Coffee.
0: Bata sana gayod pag inom ninyo ang paragis Bilabila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamayng bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang paragis Bilabila Herbal Coffee. Usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
2: 106.3 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras. Alas 7.
5: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating malamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at kwentuhan na naman tayo sa ating malamang palado doon. Hatid sa atin siyempre ng ating malamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap at siyempre mga kaibigan ng ating malamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Saan man daw po kayo na Pilipinas naroon, tara na at kwentuhan na po tayo. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating po namang programa. Dito po sa ating numero, mga kaibigan.

0: Ito na mga kaibigan, ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Rose ito.
0: Nanay Rose. Taga saan po si Nanay Rose?
1: Dito sa Perol. Yung nag-order ng sabon na Rice for One Premium Blow Soap, nag-order ng sabon nga. Nakalimutan.
0: Di ba nag-order po ng sabon na 20 pieces? Ay, ikaw po yung gusto po ninyo ng 20 pieces na sabon, Nanay Rose. Opo. Saan nga po kayo, Nanay Rose? Saan nga po kayo?
1: Sa Odyongan.
0: Odyongan, Romblon.
1: Opo.
0: Romblon. Okay.
1: Yeah,
0: opo, Nanay Rose. Isisave namin yung number mo, Nanay Rose, ha? Para kung sakaling meron na, tatawagan namin kayo dyan sa Romblon. Kasi 20 pieces po, Nanay. Sure po kayo, 20 piraso ng sabon yung bibilhin po ninyo?
1: Opo.
0: Tama. Sige po, Nanay. 20 pieces na sabon. Okay po si Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan, Nanay, ng ating rice 4-in-1 premium glow soap dyan po sa inyo pong lugar?
1: Wala po. Tinatanong lang ako ko kung mayroon na doon sa Daddy Gonzalo store.
0: Uh-huh.
1: Wala
0: pa daw.
1: Bawa nga magpadala ikaw doon na lang sa Daddy Gonzalo store.
0: Gonzalo store. Sa Gonzalo store. Doon po kayo nabili?
1: Opo, doon kami bumibili ng rice coffee. Kung hindi doon de Gonzalo, maubusan doon de Gonzalo, sa Sipway kami gabili.
0: Opo. Sige po. Anyway, Nanay, sige po at ipapaabot ko po sa atin po naman mga deliveries muli. Dahil nasabi ko na rin po ito dati sa kanila. Ipa-follow up ko lang po, Nanay. Ano po? Alam ko pong ginagawa na po ng paraan.
1: Halimbawa, kung magpadala ka ng para sa akin, lagyan mo na lang yung pangalan.
0: Para kay Nanay Rose.
1: Nanay Rose Celindon.
0: Ano po?
1: Celindon ang apelido ko.
0: Nanay Rose Celindon.
1: Opo.
0: Okay, Celindon. Si yun, Nanay. Si Celindon. Si. Celindon. Okay po. Sige po, Nanay. Nang Odyongan, Romblon. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan na po kayo dyan para si Nanay Rose ay makapagsimula na ng paggamit ng ating po namang sabon.
1: Sige po.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat po, Nanay. Pero yung ating rice coffee, patuloy pa rin po kayo sa pag-inom po nito.
1: Opo.
0: Ay, yes.
1: Saan nga bumibinta pa ako rito eh.
0: Opo, maraming salamat. Thank you. Nakakailang sa shape po kayo sa ng ating rice coffee sa araw-araw?
1: Minsan tatlo, minsan dalawa.
0: Thank you very much. Ano po yung mga nagbago kina Nanay Rose simula nung uminom ng ating rice coffee?
1: Yung nagbago sa akin, yung paa kong mabigat na ihakbang, ngayon hindi na. At sa saka yung may tumutusok-tusok sa paa ko, ay wala rin. At saka palagi akong pinupulikat, nawala na rin.
0: Mm-mm. Thank you very much. So, yun po, napakalaki na po talaga, Nanay, ng kumbaga naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. May mga nagsasabi po kasi, Nanay, na hindi nakakatulong yung ating rice coffee. Hindi naman daw talaga yun daw kasi mga nagsasalita kagaya po ninyo mga kinakausap ko daw po kayo para magsalita. Ano pong masasabi po ninyo, Nanay, dito?
1: May nagsasalita ako sa kanila. Kung may magsalita sa akin na sumusumbong ba na sakit daw ang tuhod nila.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, subukan yung mag-inom ng rice coffee.
0: Makukuha. Okay. Tama po. Maraming salamat.
1: Nakuha yun eh.
0: Apo. Sabi po kasi ng iba nanay, hindi naman daw totoo. Kayo daw po, kinakausap ko para magsalita dito sa radyo.
1: Sino nagsabi na hindi totoo?
0: May mga iba po nanay na nagsasabi daw ng ganyan. Hindi naman.
1: Hindi naman nagsasabi sa akin.
0: Ah, okay. Sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Ah. Basta Nanay Rose, babalitaan po namin kayo para kung meron na po dyan yung inyo po namang 20 pieces ng rice 4-in-1 premium glow soap po, nanay. Ano po?
1: Opo. Kunin mo yung number namin.
0: Opo, ano na po namin, nanay? Nakuha na po namin.
1: Ang number ng cellphone ng apo ko.
0: Opo, nakuha na po namin.
1: Sige, thank you.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat. God bless po. Ilang taon na nga po kay nanay?
1: 86 na po.
0: 86 na po. Okay, 86 na po si nanay. Okay, nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
1: Sige.
0: Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Ngayong linggo ito.
0: Salamat po. Hindi kami nagkakaintindihan ni nanay doon.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pamplona.
0: Mario, taga saan po si tatay Mario?
1: Banyadero, Barangay Banyadero, Tanawan City, Batangas.
0: Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po si tatay Mario?
1: 59.
0: Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Opo.
0: Opo.
1: Marami na po naiinom.
0: Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, tatay, para, tatay Mario, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang sa radyo na magaling na doon niya, no? Naririnig ko yung nakakon ako sa, ano, may kausap sa radyo yung babae, sa Bisaya.
0: Opo.
1: Ariel. Parang magaling. Sinubukan ko.
0: Opo. Tapos?
1: Maganda naman sa katawan, kaya hanggang ngayon, nainom pa rin ako.
0: Very good po yon. Ano po yung, tatay? Ano po yung, tatay Mario, ano po yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa radyo, yung ating po namang programa?
1: Mataas po yung sugar ko.
0: Okay.
1: Saka po, para lagi akong may bato ako sa abdo.
0: Bato sa abdo, opo. Tapos ano ba po yung iba, tatay?
1: May high blood.
0: High blood, opo. So, yun po yung ano, yun po tatay, yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa programa. Opo. So, nung narinig niyo po tatay sa programa yung ating po namang rice coffee, lalo na yung mga testimonya ng ating mga kababayan, agad po kayong naniwala. Wala naman pong pagdududa para sa inyo na baka ano ba yan, lahat na lang, tatay. Wala bang ganoon?
1: Wala, dahil alam po naman natin na siyempre, nasa atin naman yan, pwede tayong tumubo kung makukunti natin sa ating sarili na kung anong pakiramdam mo pag nakainom ka. Pero sa akin, mahusay na maganda naman ang dating sa akin pagkakainom.
0: Tama po. Kumusta po yung mga naranasan po ninyong karamdaman? Naalis po yun nung simula po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Parang bumaba po yung aking sugar, naging 127, parang normal na.
0: Okay, nag-normal yung, opo.
1: Saka yung aking high blood, parang normal din. Pero hindi ko inalis. Yung maintenance din ako binigit sa aking doktor eh.
0: Opo, dapat po, wala po kasi tayong sinasabi, Tatay Mario, na kapag umiinom kayo ng ating rice coffee, alisin nyo na yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. Habang umiinom po tayo ng ating rice coffee, yung maintenance po ninyo, kung meron man kayong maintenance, ipagpatuloy nyo lang po yun. Okay po yun, Tatay Mario.
1: Saka, after 3 months, check up ko ng doktor. Kaya nalalaman ko yung namumonitor yung sakit ko.
0: Tama po.
1: Na maganda naman.
0: Okay naman. So, patuloy po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee. Magpasa hanggang ngayon, Tatay Mario.
1: Opo. Merong mahal sa amin, bawa bumili ka lang sa tingi, 20 pesos.
0: Opo. Tatay Mario, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Dalawa lang.
0: Dalawa.
1: Ako parang kay ako eh, tapos bayan yun. Pag bumibiyahe ako, nabili ako ng sa isang kahon.
0: Tama yun.
1: Iniinom ko.
0: Opo. Very good po yan. Bukod po sa iyo, Tatay Mario, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Dahil nag-iisa ko dito dahil wala dito yung aking magina dahil nasa trabaho sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ako nag-iisa lang dito eh. Wala lang silang umiinom pag nandito nakikiinom sa akin.
0: Okay po. So, kayo talaga po yung kayo lang yung umiinom ng ating rice coffee. Kapag nauwi lang yung mag-ina po ninyo, saka lang kayo sabay-sabay na inom ng rice coffee.
1: Oo.
0: Salamat.
1: Pero parang bakit ko parang medyo tumatang ng kaunti ang tamis ng rice coffee? Parang hindi ka dati ang tamis.
0: Apo.
1: Then parang nabawasan siya ng tamis.
0: Tatay, ano lang po yun? Doon lang po yun sa tubig na nilalagay po ninyo. Kung gusto nyo pong medyo malasang-malasa yung kumbaga konting tubig lang. Kapag medyo matamis po para sa inyo, gusto nyong bawasan yung tamis, dagdagan lang yung tubig. Ganun lang po yun, tatay. Pareho lang po yun. Wala naman pong nagbabago. Okay po. Sige po. Tatay, maraming salamat, Tatay Mario. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Mario. Salamat po. Mag-iingat po kayo, Tatay Mario.
1: Thank
0: you. Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Tatay Mario ng Tanawan, Batangas. Sa lahat ng mga taga-Batangas, hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po ng mga nainom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa mga taga-Batangas, maraming maraming maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Tawag lang po. Pwede po kayong mag-text sa amin kung halimbawang halimbawa lang po na wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. Basta i-text nyo lang po kami, Kuya Boy, tawagan nyo naman ako at meron akong testimonya o kaya meron akong katanungan. Pwedeng-pwede po yun mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang programa. At syempre mga kaibigan, huwag po namang kaliligtaan ang ating po namang isa pang produkto. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na siya rin po na sinasabi nga natin na pinagkakaguluhan din ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Kaya po ay dapat masubukan nyo na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil ito po ay sabi nga natin, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay nakakatulong po para po naman sa ating kalusugan. Ito rin po mga kaibigan, dahil po sa taglay nitong nutrisyon, sa taglay po nitong 25 mga herbal na sangkap, ay panigurado po mga kaibigan na makakatulong po sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan. Ito po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Yeah.
0: Sino po ito? Ano pong pangalan?
2: John Merced.
0: Ano po?
2: John Merced.
0: Taga saan po kayo, nanay?
2: Pabig, Negros Oriental.
0: Saan po?
2: Negros Oriental po.
0: Negros Oriental, okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: I'm already 67.
0: 67. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Not yet.
0: Not yet. Okay po. Pero gusto niyo pong makapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
2: Yes, of course. I like.
0: Okay po. Meron po kayong...
2: I believe. Nabili ba ko sa mga ano sa mga tao.
0: Opo.
2: Yung sinasabi niya na gumagaling sila, ganun.
0: Opo. Nakakatulong po yung ating rice coffee.
2: Talaga, blessed ang ano niya yung rice coffee. Blessed talaga. Kasi marami kasi ang in-invade ko already.
0: Mm-mm.
2: That's why, na-try good po.
0: Apo.
2: I said to, na-try na ang baksa ko. Gusto kong mag-inom ng rice coffee. Ayoko na sa iba. Hindi ako gumagaling eh.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, nanay?
2: Yung nag-try ako ng sabi nila ng cookie. ganun, tapos yung may PC. Wala naman. Wala PC.
0: Nanay, dapat po makapagsimula na po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee. Pero dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw yung pagiinom po ninyo. Kasi hindi po ito magic, hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na. Ito po ay may proseso, kumbaga. Dahil sa taglay po natin mga karamdaman na hindi naman po natin instantly na nakuha. Yan po ay dahil po naman sa accumulation na yung mga kinakain po natin, nilalagay natin basura sa loob po ng ating katawan. Alam naman po natin yan, di ba? So, kailangan po natin na may proseso. Hindi po ito instant. So, kailangan po tuloy-tuloy. Kaya lagi ko pong sinasabi sa ating programa na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po para makuha natin yung kumbaga bisa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Okay po.
2: Interested talaga akong makainom.
0: Apo.
2: Very much interested talaga ako.
0: Thank you, Nanay. Thank you very much. And sana po talaga ay makapagsimula na po kayo.
2: Oo.
0: Saan po kayo dyan sa Negros Oriental?
2: Dito po ano, sa Pulang Tubig.
0: Saan po?
2: Pulang Tubig.
0: Pulang Tubig?
2: Kaya.
0: Nanay, ang mga mabibilhan po ng ating rice coffee dyan po sa Negros Oriental, Dumaguete, Tanhay, Dumaguete City, Bae City, Bayawan, yan po yung mga pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Saan po kayo malapit?
2: Malayo sa amin.
0: Malayo?
2: Pero, ano lang, pupuntahan ko lang yung sinasabi mo.
0: Opo, puntahan niyo po?
2: Oo.
0: Yes, Nanay. Puntahan niyo po.
2: Gagaling ako. I-voice out ko talaga sa whole.
0: Nanay, unang-una po. Unang-una, Nanay. Ito pong ating rice coffee ay hindi po gamot, ha? Para maintindihan po ninyo. Ito po ay tulong sa atin. Sa atin po namang katawan. Para po naman ay... kumbaga, maibsan yung lahat ng mga iniindang karamdaman. Nakakatulong po talaga yung ating rice coffee. So, yun po yung ano po nito. Yun po yung nagagawa ng ating po namang benefits ng ating po namang rice coffee. Tama po. Nanay, ha, balitaan nyo ako kung kayo po yung nakabili na, umiinom na po nito. Balitaan nyo po ako para kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit po konti, tawagan nyo ako para ma-share na po natin sa lahat ng ating mga kababayan na nag-aantay din. Nakatulad po ninyo ng mga testimonya ng patotoo para po sila po ay magsimula na rin at malaking tulong po yun na ginagawa natin. Okay. Yung mga kwento po natin, malaking tulong po yun sa kanila.
2: Okay.
0: Okay po, Nanay. Thank you very much po. Okay. Asahan ko po, Nanay, yung tawag po ninyo muli, ha?
2: Okay.
0: Thank you. Thank you very much po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Bye-bye. Thank you so much. Maraming salamat po. Bye-bye, Nanay.

0: Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
1: O, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
2: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
1: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
2: Bangon ako ng bangon.
1: Opo, tapos?
2: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
1: Tama po yan.
2: Kasi ako, nasubukan ko na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: 106.2 Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, marunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7 y media.
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Tatinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay,

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Ania si Nanay Susima Dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes nya panakit sa lawas mauli an man ko.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa akong diabetes gani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
3: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka. Mag-agwanta pa.
6: Sending Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
7: Drink light, live light, Sunmig Light.
8: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
9: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Zed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Zed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
10: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
11: 71 isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic o sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
12: Gusto ka ba mutrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Right here sa itong programa TLC, kung True Love Conversation. My name is Martin D and I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits, love song. Sa itong programa TLC, kung True Love Conversation. May gabi sa tanan, welcome to the hour of my show, the hour of our show. Of course, this is TLC, hindi lang sa ito ang nag-unang mga radio station. All throughout Zamboanga Peninsula, this is DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa ito ang EM band, ang DXBZ Radio Bagting. It is now 7:40 on the clock, alas 7:40 na maghihigaling adlaw nga Biyernes. It's the last of Friday of the month of May 2026. How are you doing, guys, out there? Kamusta ka itong mga nabinaw ni Nekron? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, nagkakaisalamat sa nananato ng mga sukay tigpaminaw all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. Lagip lang itong mga sukay tigpaminaw din sa may Misamis Oriental o Misamis Occidental. At ang mga sukay tigpaminaw sa dinas may Lanao del Sur and Lanao del Norte. And lakip na dinas may areas may Cotabato. Nagkakaisalamat mga higala. Dinas sa may Sultan Naga din na Dimaporo kon S&D. Naghan kita mga listeners din na. Thank you kayo. Welcome, welcome sa tuwang programang TLC Control Love Conversation. Anyway, agad to ang official text line number. Alam sa itong mga naminaw din na karon. Pwede ko ninyo nga ma-text sa cellphone number 09989978890. Alam sa inyo mga greetings, shoutouts, and inyo ang mga requests. Yes, and also, unang-una ato ang i-congratulate ang tanan nato ang mga daugan, naka-TM-TM kaganina. 2 p.m. afternoon draw sa Sweatres Lotto, congratulations, 904. O, diba? Muna akong giingon, no? Sa tanan nato ang mga naminaw din agkaroon o sa ato ang mga nagpasilong sa ato ang produkto ng target line. Salig lang, paligingon mga higala nga mats, it's the better mangunta nga magpasilong to target line kaya na may source nga pwede mga higala nga makatabang sa ato nga mga problema og solirans bulsa. Anyway, alas 5 resulta sa 5 p.m. afternoon draw, 783. Anyway, sa 9 p.m. evening draw, mga higala, paabuta taon-taon. Kaya 2 hours, o mapagay 2 hours, sa oras na lang kapin. Mura o kulbahinam na ng tanan nga mga nagtaya for 9 p.m. evening draw. Alas 9, di lang yun madugay, mga higala. Oras na lamang gayon kapin. Murisulta na. Duhar yun atong kapilian. Midaog og napilde. Anyway, ang atuang programa ng TLC Control Lab Conversation is hatod kanato sa gamhanan o kaybulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfoods Perulina o ang target line, PowerScent Liniment Oil. Mag-uban yun yung mga higala, ha? Kay grabe ka-epektibo, proven and tested. And of course, ang atuang one set is only 1,200 pesos. Kinaka-promo ta, taman rataog mga adlawa. Kaya starting by Monday, ang atuang product package sa target line is mag-increase na gamay into 1,500 pesos. Ang nakalindot ani kay ugma pohong adlawa, adlaw nga Sabado, ang adlaw nga gipaabot sa tanan o ang adlaw nga kanibitaw nga gikahinaman sa kadaghanan. Kung kay ugma nga adlawa, mga ito nga pagpahigayon sa one time, big time, espesyal nga padaon. Kaya basta-basta nga kombinasyon itunol sa tanan nato nga mga naka-purchase na ka-avail sa ito ang produkto nga target line. Sa kanang giingon, nga ito ang promo karon sa ito ang target line is taman lamang umagadlawa for 1,200 pesos super VIP na ang inyo nga transaksyon. At nakanindot din kay once you are a member, you are always a member. Buti pa sabot mga higala nga lifetime na tanga makadawat sa grasya o kalipayon. Ito nga mga mahiligon mga higala nga mudagan din og outlet aron mutaya aron makatiyam-tiyam. Okay, so ang inyong alam mga buhaton sa mga interesado, i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number to 09380028888. Ako nga balikon, 09380028888. Unang official nga text line number, hotline number sa target line aron mamahimo nga makapasilong mo, maka-avail o maka-purchase mo sa ito ang product package. Anyway, nga ito ang paghatod sa ito ang product package, door-to-door delivery. Kung kamo taga Pagadian City lang, nati rider from Pagadian City, o kung kamo outside na sa Pagadian, walay problema ito kay we have GNT Express. Mo nga ito ang partner, katambayayong alang sa paghatod ganito sa ito ang product package through door-to-door delivery. Alright, so i-text lang inyong pangalan, inyong address o gag inyong contact number to 09380028888. Ayagin mo pa ulahi, manghigala kay muna ni inyong chance. This is it. Nabi na umagadlawan, nakaambang, agato ang kombinasyon, agato ang probable sa sweet dress, umagadlawan, nga diin. Base sa ito ang source, binayran ang maong kombinasyon o mapohon. Basin og maoni ang hinungdan, maoni ang tulay aron mamahimo nga masulbad ato mga problema og mga suliran. Mahaw as tagikan sa kalisod, kapitos og kaapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Alright, so so much for that. Alas ato mga nabidaw din karon 7:46 on the clock. You're still with Martin D. Sa ato ang programang TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
3: kasinatila. Ngano mo nang tiili mo mamaso si Ma? Milaggo man. Umiyak ni hugo ka.
4: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
3: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
4: Ay, nilikay naman bitaw.
3: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up tika. Dali na.
4: Ah, di manggani ko makalakaw.
3: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
4: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaepektibo ni ini.
3: Unsa man, Ma?
5: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
4: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Upper Limato.
5: O sa mga ibang balatian ay, niya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imno?
4: Katulo kada adlaw.
5: O sa mga kinay imong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
4: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wag ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wag nagi ko'y problema.
5: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
4: Oy, maoy akong haplas.
5: O sa may ika-advise ni mo sa itong kagsuunan, nga naminaw ka ron, nay.
4: Ako, gud silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
5: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ug legit tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
6: Good news, alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notcher producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug update.

0: The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
0: The strongest.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Sample Plus Gold, 3 times a day, na-feel na ako, nagili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
2: Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
2: The secret.
4: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas.
2: The secret.
4: Ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: The secret.
5: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matod pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas, which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga mosulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan perme ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
2: The secret.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yisto Health og Doc Samaritan.
2: The secret.
5: Ang epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule ug Santon Vitamin C ug syempre pa ang healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Uy ug Doc June Alquizar sa text line number 0919-002-8117.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud mako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
0: Pagkape, dapat Sandown Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
8: Sandown Plus Coffee Mix.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 40 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Still, you are still with Martin D right here on the program. This is TLC, True Love Conversation. Naman talas na wabi ang tag na sa gabi, mga higalas na nato ang mga naminaw din ay karoon ato ang mga kabilkadas ato ang mga kabagting. Happy listening to all of you right there. Wherever you are, whatever you were doing, just listen. All right, and also happy listening to all the people out there, especially to Micah Andales. Hi, Martin D. Good evening. Greet lang ko ni Jed Palalon, to Marlene Aquino, especially ni Gabriela Gab. It's me, ayan, Micah Andales. That's coming from Pitugo, Zamboanga del Sur. Thank you so much, Micah Andales. Daga kay salamat all the way from Pitugo. Daga kay salamat, Micah. Ha? Thank you so much for always locking in. Maraming salamat po. And of course, ato ako magkadimidaw karon, wherever you are, whatever you are doing, just listen right here on 106.3 Bell FM. And we are now simulcast ato ang EM band. Oh, diba? Di lang pang FM lang, pang EM pa. DXBZ Radio Bagti. Happy listening sa ito ang mga naminaw din nagkaroon. And of course, ito ang mga always getting tuning in. Daghan kito na kutana kaganina ko na paunsa ko, no? Paunsa ang pag-avail sa ito ang product package o product set kay gusto silang mohabol kay tama na rabaugma ang ito ang nakadimdim nga promo. Alang sa ito ang one set of package instead na 1,200 only, no, tama na ni ugmang adlaw. Karong Monday, mamahimo na nga 1,500. Aga to ang one set of product package sa Target Line. Okay, so anakanindot din yung magigala kay produkto lang sa Target Line inyo ang baliton. Okay, so ato ang suod, sa ato ang usak ka set of package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina na nasisulod nga 60 at 60 ka mga tablita sa mga higala. And aga to ang tulok ka bottle sa ato ang Haplasios Oil, ang Target Line Power Scent Liniment Oil. For only 1,200 pesos, super VIP na ang inyo ang transaksyon. Anak, nindo din kay once you are a member, you are always a member. Nakasabot mo, ana? Buti pa sabot, ana, it's a lifetime. Lifetime na mo, baka dawat sa magkaganida, maghigalap, tananat o mga nagka-tiam-tiam. Congratulations! Ayun, ana, man. Wala, igiingon bito nato as always sa ito ang programa. Wa may mawa ninyo kay ang ito ang product, maulang man inyong paliton. Unya ang ito ang pagdawat unya sa grasya o kalipayon, kapila naman itaon, gipilo-pilo ang kadaugan nga naangkon sa ito ang mga biyembro. Diba? Proven and tested na siya. Okay? So, it's a proven and tested na sa tanan ng mga naka-purchase o naka-avail sa itong product package. Nga nga ito ang kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran, no? Dili man tuod sa tanang panahon o kada na lang yun adlaw, magsigitang kadaog. Namang yun ang kadaugan, naapod ang kaparutan. Ang importante, we have source. Diba? Alright, so sa ito ang mga gusto nga mag-avail, i-text lang inyong pangalan, i-text lang inyong address, o ang inyong contact number to 0938-002-8888. Anyway, ang product package ihatod diha sa inyo, door-to-door delivery. So, dilita ni anak mga higala, mga sukitig, babinaw nga maghago-hago pa mong atos mga outlet, ato sa mga parmasya o kaba mga butika din na ang ato ang product package sa Target Line. Kung dili, mismo ang product package ihatod diha ninyo. Ha? Ihatod sa inyo ang panimalay as door-to-door delivery. Oh, wow, kaya. Yes, Martin D. Gusto mga mag-avail sa product package si Enrica ni from Tukuran, Zamboanga del Sur. Okay, sige Ma'am Enrica, i-text lang inyong nga pangalan, address o gayon inyong nga contact number to 09-38-002-8888. Pero na mahatagan mo guide, mahatagan mo giya ko na paunsa. Ang ato ang pag-deliver diya sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Muli nakanindot mga higala sa target line, no? Ang importante, ang produkto nato proven and tested. Nasuwaya na sa kadaghanan, napakadaghan ang mga nakaangay. Labi na ni Anto ang mga dunay asthma, dunay cyst, no? Matod pa nila na atay natawa, natay tawag na dawat the other day. Matod pa niya na asaysi sa iya ang liog. Cyst, ha? Kilid ko no siyang liog. Karon kay ang iya ako nung si sa iya ang liog kay Migamay. Thank you, kaayo. Bago pa lang na naka-take sa to ang product package. Actually, mga siguro mga 2 weeks from now. Okay, nagsugod siya og inom. Actually, ang itong usa ka battle na siya 60 ka mga tablets. That's good for 2 months sa ato ang pag-inom kung one tablet lang ka kada adlaw. Okay, 60 man ka tablet, so that's 2 months. Pero kung duha ka tablets kada adlaw, no, kada bitaw nga human kag pamahaw unya kana pong sa dili pa ka matulog, mao na siya 2 times a day, so that's good for 1 month only. Okay. So una-una to ang ato ang spirulina, no? Mapalit man na to ang uban na may mga spirulina sa to ang mga pharmacies, ato ang mga butika, makapalit man tag spirulina. Pero try to ask din pila ang ilang spirulina, 30 lang ka tablet. 30 lang ka tablet, ha? 30 ka tablet ang one bottle na ana nila is on, almost 2,000 pesos. Niya 30 tablets ra na. Sa ato ang target line, Superfoods Perolina, 60 ka mga tablets. Dako kayong difference. Wala pa yung kay tulo ka battle sa haplas ang kanindot. Dagdag pugi po. Alright, 11 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. So wherever you are, whatever you are doing, just listen. Right here only on the program TLC, Control Love Conversations.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerveflex capsule. Nerveflex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagbalit ninyo sa
2: Target Line
3: Product Package o sa kabattle sa
2: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 21 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Yes, at na natin kung mga naminaw din na karon. Especially sa ito ang mga taga-tawagan has na natin kung mga naminaw din na karon. Ang Brigada Eskwela 2026 sa Tawagan Sur, Bagadian City, pagasugdan karong Lunes, Hunyo 1, tuig 2026, hangtod karong Hunyo 5, tuig 2026. So, usakin ni kaprograma sa Deep Ed sa Tibuok na Sud, diin kita mag-iusap pag-usab alang sa pag-andam sa ito ang tulunghaan alang o para sa umaabot sa pagbuka sa klase karong Hunyo 8, tuig 2026 para sa school year 2026 to 2027. Ihangyo usab sa eskwelahan no ang mga voluntaryo sa pagdala og kaugalingon nga magagamit panglimpyo sama sa guna, lampas, sako, brush, silhig og mga sama niini no. Mamahimo nga successful unya ang mamahimo o himuon sa Brigada Eskwela 2026. So giawhak na to no, gihangyo na to ang tanan na to nga mga voluntaryo no nga mag-appeal no sa maong Brigada Eskwela ang ilaang team mas mao nga Brigada Eskwela bayanihan sa paralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman yon. So gihangyo na sa ato ang school principal si Sir Jeril M. Casilao ayan sa Tawagan Sur National High School. Okay? So, mauna ang kaniga detalye. O niya, alang sa ito ang enrollment for this, alang sa ilang enrollment for the year 2026 to 2027 will also be open on June 1 until June 11. Oplan Balik Eskwela 2026. Alang sa mga incoming grade 7 students o sa mga transferees, palihog magdala sa mga sumusunod report card, school form 09 o school form 9, grade 6 unya uban sa birth certificate PSA or certified certificate of live birth pwede. Okay. So ang birth certificate either PSA or certificate of live birth. Okay, muna ang inyo ang dadon ha. Alang sa mga magpa-enroll sa Tawagan National High School. O Tawagan Sur National High School, right? So it is now 24 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. right here on the program TLC Control Love Conversation. Good evening, DJ nga guwapo Tisoy. Galoko na ang person kay Gitugnaw. Kay Gaolan, among barangay. Ayan, magpag-greet lang ko sa ako ang may love. Only one si Giselle Valenzuela nga mag-amping ka ang mahal ko with LDR. Request ang kong song Ikaw Pala or Hindi Ako Katulad. It's coming from Aljun Simbahon from Barangay Datagan, Pagadian Sari. Ayan, so Hindi Ako Katulad niya. Nga no di ay Hindi Ako Katulad niya. Nga no di ay ini nga mingon maka Hindi Ko Katulad Niya. Ano di ay? And, ayan, nag-request at saga, Ikaw Pala. So, this is also my favorite song. Ayan. So, Ikaw Pala. siya di ay, abin akong siya, pero siya di ay. 25 minutes past the hour of 8 o'clock. You are still with Martin D. on the program. This is T. LC, Control Love Conversation.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikaw pila man mo sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko na ko adlaw sa akong sakuan o, jabiti. Kani o, Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon.
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila. Anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga maka-

0: pahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
1: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Naganawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan ni nato ba? Ay, pagdali diha kaon nag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: greeting something from Jennifer Bautista. Ayan, hello. And of course, hello din sa lahat natin ng mga tagapakinig right there. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Thank you so much for spending your 2 hours time right here sa ito ang programang TLC kung True Love Conversation. Catch me again tomorrow morning. Wala po tayong evening. So catch me again on the program TLC this Monday. Again and again and again. And ugma po hon special edition sa tuwang programang Morning Bell with Martin D. Right here on 106.3 Bell FM. Alas 9 sa buntag. Taman alas 11 ang takda sa buntag. Thank you so much. Maayong gabi. Have a great evening ahead of us. Goodbye.
1: A difference you can hear, a difference you can feel, with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Sunfold Plus Gold. Sunfold Plus Gold.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama o Sunfold Plus Gold, 3 times a day, na-feel good na ako, nagdili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
3: Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
3: The secret.
5: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas.
3: The secret.
5: Ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: The secret.
6: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matod pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga mosulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan perme ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
3: The secret.
5: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health og Doc Samaritan.
3: The secret.
6: ang epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule ug Santon Vitamin C ug syempre pa ang healthy nga kape Santon Plus Coffee Mix mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Oy ug Doc June Alcizar sa text line number 0919-002-8117.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko, salamat gyud.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
9: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Sa

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Thank God it's Friday! Lot of Philippines, lot of players, hawakan na ninyo ang inyong mga tickets. Dahil blazing with excitement ang mga papremyong inihanda namin para sa inyo this Friday evening, May 29, 2026. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Good evening sa lahat, lalo na sa ating mga lotto players na may hawak na lotto tickets for tonight's draws. Panibagong chance na naman para sa jackpot prizes for Mega Lotto 645 and the Ultra Lotto 658. At sasamahan pa namin yan ng mga naglalakiang prizes from our Digit Games. At ang makakasama ko ngayong draw tonight, hello Fiona, good evening.
1: Hi Tracy, good evening to you. And to all our televiewers na nakatutok sa atin live on IBC 13 and DATV. At syempre sa ating online viewers on Facebook and YouTube. Don't forget, follow only our official PCSO live streaming channels para sure na tama at legit ang information na makukuha ninyo. It's a Friday night thrill na naman dito sa PCSO, kaya hold on to your tickets dahil baka makasama kayo sa humahabang listahan ng mga winners this month.
0: Pero gaya po ng paulit-ulit naming paalala, maglaro lamang po ng naaayon sa inyong kakayahan. At tandaan, only 18 years old and above are allowed to join any PCSO games, kasama na ang STL at Scratch It. Play smart, play safe, and play responsibly.
1: And to kickstart our tonight's draw, let's give a warm welcome to our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
0: Makakasama rin natin ngayong gabi ang mga representatives mula sa PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Every morning, PCSO conducts pre-draw procedures to ensure fair chances of winning among our lot of players. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Bubuhos na mga papremyo, mga kalaro!
0: Start attracting luck and manifest the win! Tara na, let's play Lotto!

0: HD Lotto, Lotto 642 and Grand Lotto 655.
1: At pagdating naman ng Sunday, game na game pa rin ang mga Lotto Bakada sa papremyong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658.
0: Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto Millionario.
1: Gina sa Suking Lotto Outlets and buy your tickets na.
0: At araw-araw, let's play Lotto!

0: Good evening, SCL players! Para sa mga hindi pa nakakaalam, authorized na ang ilang SCL AACs na gamitin ang national draw results for their operations.
1: I-check nyo na po kung kasali ang suking SCL agent ninyo. Para sa updated list, panoorin po natin.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1TX.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: mo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga doon na kayo'y pagkabanhaw alang sa mga katauhan nga nag-alagad kanimo sama sa imong bugtong anak nga imong gibanhaw human sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat o gasi among makasingkasing o gimawa kining putli sa mga tubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan, o sulbara o Dios ang among mga problema. O bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayan o kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad, o kampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot, o ayuha ang nag-antos sa diabetes, arthritis, high blood, cancer, goiter, ulcer. Sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdos, atay, sa ngipon, sa liok, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, mayuma, insomnia, prostitute, TI, ugahip, tumor sa utok. Mga grabe ginagmay masakit, ayuha o Diyos, maluoy ka. O pinagisigamhanan nga ngala ni Ginoong Kristo, akong giabog o ginginlan, ama dato espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Diyos, ibakyo ang imong gamhanan kamot, ug ayuha ang kada usa maluoy ka. Ug baguha o Diyos, sa ingpit ay mo makatauhan ug tangtanga ang mga bisyo, ug himo ang antibok pamilya, magiusa sa pag-alagad kanimo ug ihatag ang kalinaw sa mga panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni namo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Diyos, makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pa makatauhan. O kaloy iyo Diyos ang tanang ipablisingan sa iyong makatauhan, sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Himo o Diyos ng tanan mahimo gayod ng milagroso epektibo sa among paggamit ni ini. O itugot usab nga sa matag-adlaw o gabi, labi na nining adlaw ng Sabado. Ngang imo langit tong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa iyong pagkamaayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
1: Sa Diyos ay ikapugi doon.
0: Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Diyos sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Hunyo uno adlaw nga Lunes ang ato nga mga panagtigom anha pagimuon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Hunyo 2 adlaw Martes, anha ko sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at Bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City, Loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store at Bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna imedya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hunyo 3 adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at Bang sa Rotary Plaza, Dool sa Ardipunsyap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee drive-thru, unan gamay sa basketbolan kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luca sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa flowing, unan gamay sa Bano Bakery, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hunyo 4, adlong Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Menterio. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hunyo 5, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Marian Jolie 5 Alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Porok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo 7 adlang Domingo anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbate. Alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang PUB Corpus Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan Masbate. Hunyo 8 adlang Lunes anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag. Sa poblasyon Kawayan Masbate dool sa Taytayan Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate Luyo sa munisipyo. Hunyo 11 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Hunyo 12 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Hunyo 13 sa Tagbilaran City. Hunyo 14 sa Cebu City ug Danao City. Hunyo 15 sa Lanao dan Bantayan Cebu, San Remio ug Dunsi Antigua Borbon. Hunyo 17 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava ug Canlaon City. Hunyo 18 sa Pentagon Escalante, Giholngan City ug Himalalod. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mao ni ang akong GCash number. O kini akong pagwali din sa radyo madungo usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras na sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 5:02 sa buntag.

0: Rádio Bagbagim.
1: Alas sa 5:08 na itong oras sa Kabagdig Gabalgadas, may buntag ganin yung tanan. Nadlaw garon nga Sabado, pitsa 30 na gayod sa buwan sa Mayo, tuwag 2026. Kumusta ka mong tanan? Sa makausap pa, Kabagdig Gabalgadas, kumusta inyong kabuntagon na garong sayo sa buntag sa inyong pagmata? Dita magkalimot sa pagpasalamat sa buhay nga Diyos sa kanunay nga kita gitagano sa buglain nga kinabuhi or dugang kinabuhi. Aron nga padayon kita nga maka trabaho na sa tuntag sa taksa ka maging buhaton, makapadayon sa tuntag sa taksa ka mga tahas Kabagdig Gabalgadas. Sa tuwa mga mag-uma sa kanunay, kumusta mong tanan? Nindo trabang inyo ang pamati nga padayon na kita na kasinatig mga pagulan-ulan bisan pamantuod nga dunay mga balita nga dunay hulaw nga masinati ang nagsingabot Kabagdig Gabalgadas, no? Munigingon na nga kinahanglan kita kanunay mangandam bisan pamantuod o gadunay mga sinatian ato nga mga pag-ulan kay dili gid angay nga kakumpiyansaan Kabagdig Gabalgadas, samot na nga dunay bahad gayud sa hulaw karong mga panahuna. Munang i-secure daan ang inyohang kaugalingon, ang inyohang mga pananom, hunahuna daan kung kini ang maapektahan baon niya. Kung galing doon na hulaw nga masinatian na Kabagdig Gabalgadas. Alas 5:09 na itong oras, kagabiin, kusog po ng ulan, no? Igo, mukalit o bundak ang ulan nga kusog. Din pagkahuman, kay muundang na po. Nani ba? Muna, dili ang ngayon nga magkumpiyansa. Ngayon man, Kabagdig Gabalgadas, sa tuwa usab ng mga mananagat nga padayon in tawon nga nag lawig sa kadagatan, amping usab sa kanunay o gaingon man na kumusta ha usab kanunay mga asawa ang inyong mga inyong kabanahan o inyong mga pamilya nga ana in taon sa lawod ano, naning kamot nga aron adunay mapakaon diha kaninyo. Pinaka importante gayud kaayo is kanunay nato nga kumustahon ang inyuhang mga mahal sa kinabuhi or ato mga mahal sa kinabuhi. Kay basin unya ba ulahin na ang tanan Kabagdig Gabalgadas. Lagip na usab yung buntag sa itong mga drivers karong buntaga. Sa kanunay, amping sa pagmaniho, dili magpasagad sa pagpadagan, no? Hinahinay lang sa kanunay sa pagpadagan. Bahala o dugay maabot. Ang importante gayod kanunay Kabagdig Gabalgadas nga luwas mong makaabot ngadto sa inyohang tagsa-tagsa ka mga destinasyon or tagsa-tagsa ka mga padulngan. Dili kaya nagdali man tuod mo, din ang resulta hinoon, tuan ang disgrasya na Kabagdig Gabalgadas. Sa tuasab ng mga negosyante dere syudad sa pagadian o ingon man sa makasikbit ng mga lugar nga nakamonitor sa 106.3 Bell FM or diba ka sa Radyo Bagting, good morning usab kaninyo. Kumusta po sab ang inyohang mga negosyo karong mga panahuna? Inaot pa unta Kabagdig Gabalgadas nga sa kanunay dagko paghihapon mog income. Bahalag dili kayo dagkog income, importante matag-adlaw doon na mo madakining mga income Kabagdig Gabalgadas. Mura gini pinaka-importante, no? Sa sa kamahal sa mga palitunon na magpasalamat paghihapon ta, mga negosyante. Nga doon na gihapon mga mamalit sa mga gipangbaligya. Doon na paghihapon maangkon ng mga halin or ginansya. Bahalag ginagmay basta kay kanunay niya. Kaninyong tanan sa magkausapan, maing buntag. Sa ngalan sa Kinatibukang Puwersa sa Maganyan Broadcasting Corporation. Ako ang partner karon dres studio si Nikki Plaza. O gingon manusap sa Arpabayo Tukuran, si Dimar o si Marian Kinimon. Sa May Mount Palpalan, si Marian Tampugaw. Ingon man si Kuya Marino Biguas. Mga Bagting Reporters, nga mga nangalap o mga balita karong buntaga. Aron ikatunol diri sa tuwang pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan. Ako si Bagting 17 Florence Ofima. Alang sa inyo ang mga mahinungdanong pabagting o dibaka mga katuyuan. Pwede niyong ipadangat diri sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon Kabagdig Gabalgadas sa itong text line 0938 0977-6614. Mao na ito ang text line number alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o di ba kaha mga katuyuan.
0: Nang paminaw ka mo sa langong sa bagtingan. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balita, gikan sa mga bagting reporters, karong buntaga, kabagting kabulkada sa tuwanan ng Sairan. Ang balita sa lakat sa panahon kay si Bagyong Duming nagkakusog. Ingon man, kabagting kabulkada, dugang pa sa uluhan sa mga balita. Kapin sa 20 kamakanhing mga miyembro o makanhing rebuilde sa South Cotabato. Di pa ilalom karon sa reintegration na program. Dugang pa sa uluhan sa mga balita, high value individual dakpan sa anti-illegal drug operation sa mga otoridad sa Glan Sarangani. Upat ka HIV na dakpan samtang drug den abungkag sa PDEA dito sa Zamboanga del Norte. Dahil panguluhan sa mga balita, pamilya sa military trainee sa Basila na ngayong Gustisya Human namatay sa training dito sa Tarlac. Dahil panguluhan sa mga balita, kabagtig kabulganas, 1.2 million pesos nga livelihood assistance gihatag sa 25 ka PDL sa Zamboanga del Sur. Gateway vehicle nga gigamit sa pagpumusil sa kanhing kapitan na recover o sa suspek kadakpan. Ingon man, kabagdig kabulgadas, kapin sa 6.4 million na pesos nga smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa lungsod sa Titay. Dugang pa sa uluhan sa mga balita, emisyo buog students, gihimamat ang 53rd IB alang sa Peace Education Visit. O gingon man, adunay duha ka senior citizen angol human ang motorsiklo ni sulod sa saka panimalay dito sa Tigbaw. Mao kanay uluhan sa itong mga balita diri sa pagpanaguban ang lanog sa magtingan.
0: Nang paminaw ka mo sa lanog sa magtingan.
1: Alas 5:15 datong oras kabagdig kabalganas. Blaster na kay sugdanta ang pagtunol sa mga balita at impormasyon. Unahon tagaroon ang update sa lakat sa panahon.
0: BBC Weather Update.
1: Balita sa lakat sa panahon, kabagtig kabalgada sa gumikan kaya. Matod pa sa pag-asa, kinahanglan paghapon nga mag-amping ang publiko. Gumikan, himas ni kusog pa ang bagyong si Duming nga nasa severe tropical storm. Gidugang pa sa pag-asa nga ang nasangpit ang bagyong si Duming. Kinimatod pa ang naglihok sulod sa teritoryo sa Pilipinas. Sa pinakaulahi nga tropical cyclone bulletin sa Sitwa Weather Bureau, giingon sa ahensya nga usa na ka severe tropical storm ang nasangpit nga bagyo. Ulahing nga nasiplatan ang bagyo sa gilay-on nga 96 kilometros sa may sidlakang bahin sa northern Luzon nga nagdala sa gikusgon sa hangin nga mukabat usaw sa 96 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat sa 115 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa habagatan kasadpan sa gikusgon nga 15 kilometros matag oras usambang. Bisan pa man nga jutay lamang ang posibilidad na direkta kining makaapekto sa nasud-sulo sa 24 oras apan kinahanglan paghihapon nga ang mangandam ang publiko. Gidugang panini nga mamahimo atot pa kining pakusgon ang southwest monsoon kun habagat nga posibleng makahatag usab og kusog nga hangin. Karong adlaw nga Domingo, Mayo 31. Kailaman usab ang mas mulakas pa si Duming o posibleng mahimo kining usa na gayod sa typhoon kabagtig kabulkada siya. Ingon man, sigon usab sa Weather Bureau na wala gilauman nga maglandfall ang nasangpit nga bagyo sa usa mga bahin sa kayutaan sa nasod. Apan padayon paghihapon yang naglihok ka severe tropical storm. Oga kini matud pa ang gilauman ng sa adlaw nga Domingo ang nasangpit nga bagyo latason na niini ang Southern Japan. Hangtod na sa adlaw nga Lunes sa Hunyo 1. Samtang diri sa Buang Peninsula kabagdi kabalkadas, lakip na usaba niini ang Mimarupa, Western Visayas, Negron Island Region, Sac Sargent Barm, Batangas ug Lanao del Norte. Dahil paghapon usab kita nga makasanatig mga pagbundak sa ulan gumikan sa southwesterly wind flow. Kini matud pa ang hinungdan kun ngano nga gawas nga dunay mga pagulan nga masinatian. Lakip na usab niini ang pagpanalugdog na mamahimo nga mo resulta usab ngadto sa pagbaha o dibagha pagdahili sa yuta. Rason nga ang publiko gipasidan-an nga magmaigmat sa kanunay og sa gayon nga makasanatig usog na nga mga pagbaha mas maayo matud pa nga muhiklin na gilayon na kabagting o kabalkadas. Samta sa bigas bahin, hunas og taob sa Pagadian City sa Pagiyas sa mga mananagat. Karong adlawa, pizza 30 buwan sa Mayo. Tungod gay, alas 5, karong alas 5-2. Kaganina, 1.8 meter ang giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 11, alas 11.40 rather. Ang tagna sa buntag, 0.0 meter ang giladmon sa tubig, hunas. Subling mo tao pag alas 5.41 ang takna sa hapon, 1.4 meter ang gilid mo sa tubig. O subling muhunas pagka alas 11.18 ang takna sa gabi, 0.2 meter ang gilid mo sa tubig. Lawaman mo subang adlaw alas 5.27 o musalop kini pagka alas 5.59 unyang hapon. O ganay update sa lakat sa panahon, kabagting o kabilakadas. 106.2 Ang balitang lakad sa panahon, hatod ganato sa kanunay sa Vitron Vitamins Plus Iron, a vitamin na makagana sa paghaon, makapalantip sa labutan o makaingon man, makapaligon sa immune system. Sa tanan ng mga nagpaminaw karon, ang inyong mga kabataan, ingon man ang inyong mga ginikanan, paim na ka na kanunay o vitamina ng makining Vitron Vitamins Plus Iron. Ginama sa RSV Trading, FD approved, huwag mo na wala kamoy angayong kabalakan o kini mapalit sa pharmacy butika sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
0: Butang na, bangon na, lalo sa pangitungan.
1: Sa pagpadayon sa mga balitag, impormasyon, kabagtig, kabalgadas, alas 5.20 ng atong oras. Atong sayran ang balita ang gikan sa buhatan sa kapulisan sa Pagadian. Getaway vehicle nga gigamit sa pagpamusil sa kanhing kapitan sa Upper Sangaan Labangan na recover. Usa sa mga suspect na dakpan. Kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
2: Wala nag-aipsod pang usa ka suspetsado samtang na-recover usab ang giingong getaway vehicle nga gigamit sa pagpamusil sa usa ka kanhi barangay kapitan ato sa hiniusang hot pursuit operation sa kapulisan ug militar niadto Mayo 28, 2026 sa Pagadian City kay baluan nga nahitabo ang pagpamusil alas 3:56 sa hapon sa samang petsa daplin sa National Highway proksam Pagita barangay Tawagan Sur Pagadian City nga miresulta sa pagkamatay sa 41 anyos nga kanhi barangay kapitan sa barangay Upper Sangaan Labangan Zamboanga del Sur. Human madawat ang report, naling ipahigayon sa mga operatiba sa Pagadian City Police Station na uban sa umang tropa sa mga otoridad ng hot pursuit operation na aromatuldulan ang giingong getaway vehicle nga usa ka metallic gray nga Toyota Fortuner. Nakita ng sakyanan sa dalan sa Purok Buntod, Barangay Puluyagan, Pagadian City. Apan baghunong ni ini mikalagyo ang tulo ka lalaki nga sakay ni ini. Usa sa mga suspesado nga 28 anyos nga lalaki, residente sa Labangan ang nadakpan sa mga otoridad. Samtang nakaikyas ang mga kauban niini padalong sa bukirang bahin sa Dumalinaw. Karon anaana sa kustodiya sa Pagadian City Police Station ang nadagpang suspetsado ug ang na-recover nga sakyanan alang sa hustong disposisyon ug pagpasaka sa tukmang kaso. Padayon usab ang follow-up operation sa mga otoridad aron masikop ang duha pa ka mga suspetsado. Giawag usab sa kapulisan ang publiko nga adunay impormasyon may kalabutan sa nahitabong insidente nga magigdambayayong pinaagi sa pag-report sa labing duol nga police station. Bagting 28 Kimberly na muag sa Bell of M og Radio Bagting
3: 106.7 Radio Bagting.
1: Alas 5.23 na itong oras sa Kabagting Kabalkada sa Dugang pa sa mga balita at impormasyon karong buntaga. Tabukta dito sa itong kasalingan ng dapit sa Zamboanga del Norte. Tumikin kay Dunak, iupat ka mga high-value individual na dakpan na samtang drug den na nabungkag sa pedia dito sa Zamboanga del Norte. Kompletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
3: BBC Live Report.
4: Nadakpan na ang upat ka mga high value individuals o HVIs atol sa usa ka law enforcement operation nga may resulta sa pagkabungkag sa usa ka drug den sa Purok Forever, Barangay Ulingan, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Sumala ni PDIA 9 Regional Director Brian Babang nga lakip sa nadakpan sila si alias Josiri nga gingong drug den maintainer, alias Ruilin nga empleyado sa drug den, og duha ka bisita nga nailhang sila si alias Liwel og alias Valeriano. Na-recover usab sa operasyon ang 10 kagramos nga gituhang shabu nga ni balor o 68,000 pesos uban sa nagkadayang drug paraphernalia. Nakakustudiyan na ang mga dinakpan sa mga otoridad samtang mag-atubang kinikasong paglapas sa RA 9165 o ang mas nailang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting. 106.7
3: Radio Bagting.
1: Sa itong pagbalik, Bagting Kabalkada, sa dugang pa mga balita at impormasyon na ang inyong masayran diri pagihapon sa tuwang pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan, alas 5.25 na.
3: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
1: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
6: Carl, palihog gani sa litron.
7: Carl, palihog po ng bupis, please.
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
8: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, ug katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
5: Ihatagan ini Carl ang bill.
7: Carl? Asa man si Carl?
8: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sanding sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, kay kalisod Dios nga wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibatian nya ka karon lang din din ako. Ano karon na ayon ako gunikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa sin tanakapin sa buhay na bista.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imaubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. 106.3
7: Paminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
8: Alas sa 5.31 na itong oras, sa baliktas o pagpanaguban, na dali paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan, ning sibian sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Pero mga oras sa Gabag ni Gabalgada, sa tuwanang ipasulod, ang mga balita ang agikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
9: Radio Bagbating.
10: Tingog Mindanao. Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
8: Alas sa 5.32 na itong oras, mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra Kabagtig Gabalgadas. Unahon ta ang pagpasulod sa report. Gikan sa Sarangani Province, matod pa. High value individual, dakpan sa anti-illegal drug operation sa mga otoridad sa Gland Sarangani. Atong Sairan Kabagtig Gabalgadas ang report. Pinaagi ni Rowell Ozano.
10: Tingog Mindanao.
11: Arestado sa anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Gland Sarangani Province ang isang notorious drug personality. Kinilala ni PDEA 12 Information Officer Kat Abad ang suspect na si alias Arnel, 43 anyos na hardware employee. Siya ay nahuli ng joint team ng PDEA 12 at PNP sa lugar mismo nito sa barangay Tapon. Ito ay matapos abanong magbenta ng shabu sa PDEA agent. Ayon kay Abad na kumpiskal nila sa suspect ang may 15 gramo ng amunoy shabu. Cebu. Ito ayon pa kay Abad ay nagkakalaga ng higit 102,000 pesos. Ayon kay Abad na bawi rin sa suspect ang buy-bust money na ginamit ng mga pulis sa kanilang drug buy-bust operation. Ang naarastong high-value individual ayon kay Abad ay kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
0: Tingog Mindanao.
8: Sa pagbadayon sa mga balita, Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra, Yauhag sa Integrated Provincial Health Office kon IPHO ang mga residente sa South Cotabato na magpakonsulta sa mga HIV/AIDS core team. Akon na Hacta Clinic tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa HIV/AIDS sa probinsya. Matod pa sa buhatan, mahinungdanon nga makapasusi gilayon ang mga adunay sintomas o nagduda nga posible natakdan na aron mahibal-an gilayon ang ilang kahimtang o makadawat sa saktong tambal. Gilaw sab sa IPHO nga posible pa nga dunay daghang kaso nga wala marehistro tungod sa kahadlok sa diskriminasyon o pagpanghusga gikan sa ubang tawo. Tungod dinhi, gipaniguro sa ahensya nga kumpidensyal o protektado ang personal nga impormasyon sa mga magpangkonsulta sa Hacta Clinic aron mahupay ang kabalaka sa mga pasyente. Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemporary, Kabagdi Gabalgadas, pamilya sa military trainee sa Basila na ngayo Gustisya Human, namatay atol sa training dito sa Tarlac. Ang kumpletong detalye atong sayran sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirasan.
0: Tingog Mindanao.
9: Hustisya ang singgit ug hugot nga imbestigasyon ang hangyo sa pamilya ni Junel Flores, usa ka military trainee gikan sa Barangay Colonia, Lamitan City, Basilan, human kini namatay atol sa formal military training sa Tarlac. Sumala sa pamilya niadto si Flores sa Tarlac niadtong Mayo 19 alang sa iyang oath taking ug pagsugod sa military training isip pagtuman sa iyang damgo nga mahimong sundalo. Samtang niadtong Mayo 26 nakadawat ang pamilya og balita nga nakuyapan tungod sa kakapoy o grabing kainit samtang nag-training o gidala sa ospital apan pipila ka oras ang milabay gi-kompirmar kining namatay. May padayag o kabalaka ang pamilya human nila namatikdan nga dunay mga bunog o marka sa lain-laing bahin sa lawas sa biktima lakip na sa ulo. Tungod nini nangayo sila o klarong tubag kabahin sa tinuod ng hinungdan sa kamatayon samtang daghang netizens usab ang nanawagan o transparent o patas nga investigasyon sa incident. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, 7FM o Radio Bagding.
0: Tingog Mindanao.
8: Dugan pa sa mga balita, Tingog Mindanao, Radio Alliance. Kinahanglang tumanon og sundo ang direktiba sa HIPE sa Philippine National Police nga pahugta na hugot nga seguridad sa Rehiyon 12. Sigon ni Police Brigadier General Alan Mabino Manibog, ang Regional Director sa Police sa Regional Office 12. Usa sa ilang prioridad mao ang pagpahugot sa kampanya batok sa smuggling sulod sa ilang jurisdiction. Ipaklaro sab ni Manibog nga padayon nilang pakusgan ang mga operasyon batok sa illegal nga pagsulod sa mga smuggled nga sigarilyo or baligya, ilabi na ang mga kontrabandong sigarilyo. Gipangunahan ang maong ngalaka nga gihimaron nga mapugngan ang krimen ug mapanalipdan ang ekonomiya sa tibuok rehiyon 12. Kini ang gipaklaro ni Police Brigadier General Alan Manibog sa regional ang regional director sa Police Regional Office 12. Sa pagbadayon sa mga balita, gaya impormasyon na diri pag gihapon atong balikan Kabagdi Kabalgada si Ruel Usano. Mekan kay kapin sa 20 kanhi mga rebuilding sa South Cotabato ni pailalom karon sa reintegration program. Ang kumpletong detalye nene pinagi sa report ni Ruel Usano.
0: Tingog Mindanao.
11: Aktibong nakiisa ang South Irabato Provincial Police Office sa pagbukas ng 12th batch ng Radicalization and Reintegration Program para sa higit 20 former rebels at former violent extremists. Isinagawa ito sa South Irabato Kapayapaang Angat Center, Kamakalawa. Ayon pa sa South Irabato PNP na pinamumunuan ni Colonel Samuel Kadungon, muling pinakita nito ang matibay na suporta ng PNP para sa mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at muling pagkakaisa. Katuwang din sa aktibidad ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang DSWD-12, TESDA-12, DOLA-12, DepEd, PhilHealth-12 at First Mechanized Brigade at maging ang DILG. Tampok sa programa ang presentation and acceptance ng 12th batch ng FRs at FAVs kasama ang pag-administer ng pananumpa ng katapatan. Tanda ito ng porma na pagpasok nila sa integration program ng pamahalaan at pagpapakita ng kanilang hangaring magsimula ng positibong pagbabago bilang produktibong mga mamamayan. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
12: Tingog Mindanao.
8: Sa ganda po sang bahin sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, Kabagtig Kabalgadas. Hugot ng ipatuman sa Department of Education na Jensen Division na ang pagdili sa mga magtutudlo nga mamaligya o bisan unsang klase sa pagkaon sulod sa classroom. Kini mo nindot ta. Kini ang gipaklaro ni Kenneth Carisma, ang Public Information Officer sa DepEd Jensen na sumala nini nga dunay opisyal nga school canteen sa matag tulunghaan busa dili na kinahanglan nga mamaligya pa ang mga magtutudlo ngadto sa mga estudyante sulod sa classroom. Gipaklaro usab ni Carisma nga mas maayong sa school canteen na lamang mapalit og pagkaon ng mga estudyante aron masiguro ang saktong pagdumala sa pagkaon kalimpyo og kahapsay sulod sa eskwelahan. Matod pa sa DepEd, adunay pipila ka mga eskwelahan nga adunay teachers cooperative nga nagbaligya og produkto ilabi na sa pagkaon ginimuwala. Apan gitugutan lamang kini kon ibutang sa canteen area og dili himuon sulod sa classroom. Samtang gimando sa division office ang tanang school principal or gimanduan na ang tanang school principal nga hugot nga bantayan og monitoron ang ilang mga magtutudlo aron masiguro nga walay mulapas sa maong palisiya. Gidugang pa sa Department of Education nga nakasabot sila nga dunay ubang mga magtutudlo nga nanginahanglan og dugang kita or extra income. Apan kinahanglan gihapon nga sundon ang mga balaod og palisiya sa Departamento sa Edukasyon alang sa kayuhan sa mga estudyante og saktong kahapsay sulod sa pampublikong tulunghaan.
12: Tingog Mindanao.
8: Mga to ay kinatibuk naglangkob sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
12: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
7: 106.6 FM. Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
8: Alas sa 5.41 na itong oras, Kabagtig Kabalgadas. At ang istong pagbalik, dugang pang mga balita diri paghihapon sa pagpanaguman na ang programa nga Lanog sa Bagtingan na presyo sa livestock o ingon man mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan. Uban pa mga balita diri paghihapon na sa Lanog sa Bagtingan alas 5.41 na.
7: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
13: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sa gitna ako pa yung tiyan, tapos yung nanagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na mawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
15: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
14: Oo. Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
15: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
14: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
15: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
16: Oo.
14: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
15: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
14: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
17: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis bilabila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bilabila herbal coffee og paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bilabila herbal coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
18: Ay, kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kaya mo, niya makasaka ko, makalagay. Bukid roon eh, gani ay. Sa tinga nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahari ang gawas. Magrapag yung doot ang mga guloy yun.
17: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
20: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
19: Skin Shop? Asa man adapit?
20: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
19: Unsa man ilang baligya didto?
20: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
19: Safe ba na ilang products?
20: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
19: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
20: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
21: Maskin Shop na! Mugwa para ka, muinkam pa ka!
22: Southern Plus Gold.
23: Ako si Jubilin, na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southern Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Southern Plus Gold, epektibo jud kaayo.
22: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
24: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Said Kogon, Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
25: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
26: Sana
25: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
27: Oh
25: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: 106.7 Silawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Send Limit, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: 106.7 Nang paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
8: Alas sa 5:49 natong oras.

0: kwan sunod kay pangutana tigpila ilang kumprada kay kini magung mga maligya ay og mga buhing hayupan diris pagadian kumprahon ra pud nila ni di ba kini bitawng dunay mga maligya bagikan sa atoang mga mag-uuma pagabot diris pagadian ilang kumprahon dayon naman ila pong ibaligya kabag tigbulkada so mo ni atong gusto mahibawan pila ba ilang kumprada no kay ang uban mangud niini no. Ang uban kay bagdi kay balkadas kay barato kumprada pero mahal og sila na imo baligya or kita na imo palit. Di ba? So ito ang sayran una kung nagpila na ang kwanron ang presyo sa livestock kay bagdi kay balkadas sa pinagi ni bagting 27 daril ay
1: BDC Market Report.
2: Yes, bagting 17, mayong buntag, ilabay na sa itong mga sukintig paminaw ni mga arasa itong ito na nakasabtang ang presyo sa livestock din sa San Pedro, particular sa may water park na dapit. Sa mga gusto mo palit o makumpra, dalbaka ha, atong sayra ng mga presyo. Manok, Bisaya, ang retail 250 matag kilo, ang wholesale 260 ang kilo, kaber 260 ang kilo, himungaan 200 ang kilo, sapato 200 matag kilo, sa pabo 300 matag kilo, sa gansa 250 matag kilo, sa kanding nga turo 200 matag kilo, o sa kanding nga gagmay 200 usab ang matag kilo. Magkataw kasamtangang presyo sa livestock, ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting. 106.7
0: Daghang salamat, Bagting 27 sa maong report, kundiin mautoy kasamtangan nga presyo sa livestock kabagtig bulkada sa kamunay bahala kung unsa ang inyo nga gusto nga paliton. Ang importante doon na mo igiya diana kung unsa nga matang sa unsa nga klase sa mga buhing hayop karon kabagtig bulkada nga pwede ninyo nga mapalit. So muna no? Muna nga sa sunod kay ato aning subayon kung tagpila basagad lang kumprada pero sagad po sa mga mamalitay manggodo kumprado doon sa pagadian. Digit po mutugan og tanong kabag di kabulkadas kung pila gidang ilang kumprada, di ba? Ihadlok po sila nga mahibawaan nga halos katunga po day ang ilahang kining ginansya. Inoon, masabtan po nato kausahay manggod, samot na kung kanding, dili gila yun mahalin kabag di kabulkadas. No, maghago pa sila pakaon. Samot na kung ugaling dunay mga ang sapaba, pabo, aligyag manok, sa pangamatang kabag di kabulkadas, manigingon nga doon nag-iusahay kamahalan. Diba? Gawas lang kung iniog palit ni mo pagkumpra, pagkaabot sa imuhang displihanan, mahalin da yun. Usahay kung maabot pa magdugay gud. Alas 5.53 na itong oras sa kabag di kabulkadas sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon atong sayran. Ang balita nga nagkanayon na nga doon ay dakong kantidad kabag di kabulkadas sa smuggled nga sigarilyo nga gapin sa 6.4 million na nakumpiska dito sa lungsod sa Titay. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagding 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
3: Malambusong nakumbiska sa mga otoridad ang kapin 6.4 million nga kantidad sa smuggled nga mga sigarilyo sa usa ka tindahan og bodega sa Barangay Palumok, Titay, Zamboanga, Sibugay niadtong hapon sa Mayo 28. Sa maong operasyon gironda sa mga otoridad ang tindahan og bodega sa usa ka negosyante nga residente sa maong lugar ug nasakmit ang 102 ka master cases sa Berlin Red Cigarettes nga nagkantidad og kapin 5.4 million, 15 ka master cases sa Fort Mentola nga nagkantidad og 805,000 og duha ka master cases sa Canon Menthol nga nagkandidad og kapin 107,000 lakip na pipila ka rim sa ubang sigarilyo mikabas sa 6,418,224 ang kinatibuk ang kandidad sa mga nakubiskang kontrabando ning kasamtangan na naa na sa kustodiya sa Zamboanga Sibugay Marps Town suspeka alang sa hustong dokumentasyon og pagpasaka og gaso tungod sa paglapas sa Republic Act 10643 kon the Graphic Health Warning Law. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7
0: Alas 5.54 atong oras kabagting kabalkada sa dugang pa sa mga balitag impormasyon. Duha ka senior citizen angol human ang motorsiklo ni sulod sa saka panimalay dito

0: Bawa atong sayran ang katibukang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BBC Live Report.
2: Nalandig sa Balay Tambalanan ang duha ka senior citizen human ang ilang gisakyan nga motorsiklo aksidenteng nilaho sulod sa usa ka residential area daplin sa National Highway Tigbaw pasado alauna kagahapon sa hapon. Gila ang driver sa single motorsiklo nga si Julito Razon lumulupyo sa Proc 3 Barangay Magana ibuog sa Buanga Sibugay. Uban ang kauban ni ini nga usa sab kahamtong. Subay sa initial nga report ang mga biktima gikan pa sa Oroqueta City diin mitambong kini sa paglubong sa usa ka paryente o padulong na unta mo pauli sa lungsod sa Buog. Matud pa sa driver, gumikan sa grabing kakapoy tungod sa taas nga biyahe, dako ang iyang katingala nga kalit na lang kini nakatagpilaw samtang nagmaneho. Hinungdan nga nawadan siya og kontrol sa manobela ug midiretso ang motor sa maong panimalay. Tungod sa maong insidente, dali miresponde ang mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tigbaw. Ang mga naangol daling gidala sa Tigbaw Rural Health Unit alang sa dinalian nga medical assessment ug saktong pag-atiman sa ilang mga naangkong samad ug bunog sa lawas. Nagpahinumdum usab ang mga awtoridad sa mga behidor nga kumbatiyon ug kaduka mas maayong mopadaplin una ug mopahulay aron makalikay sa disgrasya. Bagting 27 Daryl Ikatayaay sa Bell FM ug Radyo Bagting
0: 6.0 Alas sa 5:56 na itong oras kabagdig kabalkadas dari paghihapon sa pagpanaguman na ang ato ang tulumano na lanog sa Bagtingan hatod ka nato sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated sa maginikanan nga dunay mga anak nga nagpangidaron og 3 anyos ngadto na sa 5 anyos mao kana ang preparatory sa ilahang mga sa ilang pagtungha aron ayha mahimong grade 1. So, ipa-enroll na ka na sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated. O ingon man, mudawat to sa sila alang sa grades 1 to 6 kabagtig kabalkadas. Padayon ay ilang pagpadawag to enrollment. Ang ilahang enrollment fee kay 2,000 pesos. Sa posible nga magsugod ang klase kay June 8. Small class size. Sa ulos sa classroom, 25 lamang kay estudyante ang ilahang i-akomodara. Aron masiguro kabagdig kabalkadas nga mahulma gayod og tarong ang kaalam sa ang nindot nga pundasyon na sa pag-eskwela ang inyohang mga anak. Og wala nga kabalak-an kay fully air condition ang ilahang tulunghaan. Alas dugang kasayuran, pwede mo mutawag or mutext cellphone number nga 0951-835-7196 or di ba ka bisitaha mismo ang ilahang tulunghaan nga nahimutang sa Bonifacio Extension San Jose Pagadian City. Bukas ang ilahang nga tulunghaan gikan sa adlaw nga Lunes ngadto na sa adlaw nga Biyernes alas 8 ngadto na sa alas 5 sa hapon. Ay napagduha-duha pa alang sa nindot nga pundasyon na sa kaalam sa imuhang anak ipa-enroll na sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Alas sa 5:58 na. Samtang sa bigas bahin, itimbaya sa natog good morning ato ang mga soking tigpaminaw karong buntaga di ay tanan nga nagasunod no. Sa tuwang at tulumanon, kabagdig kabalkada, sukad pa kaganinang alas 5 o hangtod karong mga orasa. At tuwang itinbayag mayong buntag ang ato ang mga viewers. Good morning ni Tristan Nagulay. Good morning ni Jamie Tizon. Diyas sa Binoy Dimataling. Johnny Cuba sa Barangay Don Jose Dinas. Vanek sa Abmunga sa may Tabina. Good morning. Og ingon man, good morning pod ni Jose de los Reyes Ocaya sa may Sinakaban, Misamis Occidental. Good morning ni Rosalie Daliripin sa may Mulom, Lapuyan. Noria Morganda, good morning. And may buntag to Florisa sa Nugala sa may Santa Clara, Naga, Zamboanga, Sibugay. Hello daw sa tanan niyang mga kahigalaan. Good morning. Good morning po ni Juanita Sasel Calderon Tilaon sa Purok Malinaon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur, Sir Dondon Termi sa Barangay Kamalig, Dumalinaw, Ginaline Espanyol Ibol, Mayong Buntag. Sa tanan nga nagpaminaw, good morning kaninyong tanan. Sa nagpabot sa resulta kabagdig kabalkada, sa resulta kagabi sa 9 PM draw. 9 PM kaya 968 ang resulta sa 9 PM. Samtang sa 4D Lotto, 6122 ang resulta sa 4D Lotto. sa Mega Lotto 645 draw nga doon ay jackpot prize nga 32,333,006 pesos. Winning number combination 27, 45, 38, 35, 25, 10. Ultra Lotto 658 draw nga jackpot prize nga 75 million pesos. Winning number combination 47, 21, 43, 20, 5, 37. Muna resulta sa Lotto 9 PM draw kagabi kabagtig Bulkadas. Sa itong pagbalik, dugang pang mga balita angay ninyo nga sayran diri paghihapon sa itong pagpanaguban ang bagtingan, kung ang lanog sa bagtingan. Alas 6 on top na nga itong oras kabagting o kabulkadas.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalipayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.5

Ang atong oras, alasais 34 sa buntag. Mayong buntag mga higala igsoon. Ako ang inyong alagad og higala sa kahanginan, Private First Class Vic Carlo Tampos. Welcome sa atong programa karong adlaw ano at pitsa 30 sa bulan sa Mayo, adlawng Sabado. Ini ang inyong programa Mahigalaon News Update. Hatod kaninyo sa Public Information Office sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion nga nahimutang sa Kuta Dao, Pagadian City. Good morning sa tanano. Hilabi na sa ato ang makaigsuunang naminaw karon sa ato ang pagsibya dinhi sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radyo Bagting. Mayong buntag sa ato ang makaigsuunan diha sa merkado publiko, diha sa may fishport. Sa atong makaigsuunan nga naa sa tagsa-tagsa nila kauma og mga mananagat na atong kaigsuunan, no? Hilabi na sa atong mag-uuma diha sa kabukiran. Kay sugod na rabagyod sa ting-ulan, then sugod na punting pugas og usa ba mag-garden ba ta or mag-uma. Mga ikalaigsoon, before ta magpadayon, ato ang pasalamatan ang mga tao nga nagpaluyo ning atong programa. Sa amo ang Battalion Commander, ang newly installed Battalion Commander, Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Inubanan sa amo ang Executive Officer, Lieutenant Colonel Napoli P. Carriaso. Sa amo ang PsyOps Officer o Acting Operations Officer, Major Gilbert Osores. Sa amo ang Logistic Officer, at the same time, ang amo ang Social Media Officer, First Lieutenant Mary Rianel Jane Ilumbaring. Sa amo ang Sergeant Major, Technical Sergeant Samuel Pujutan. O sa amo ang Battalion First Sergeant, Technical Sergeant Mario Suasola. Maayong buntag o sa kung kaubanan nga nadya karon sa Headquarters 1st Civil Military Operations Battalion. Good morning kaninyo o sa mga kasikbit nga mga unit nga nadya sulod sa Kuta Dao. Diyosab na to'y kalimtan ang mga kawani o naglumala ni istasyon sa Radyo Bagting nga gipangunahan sa Operations Manager si Ma'am Vanessa. Ma'am, good morning kaninyong tanan diha, hurot. Naway pagduha-duha mga higala igsoon, nakitay na dawat gikan sa kauluhan, ilabi na sa Headquarters Philippine Army, mao kini siya ang official press release statement nga gipakanaog sa matag unit sa Armed Forces of the Philippines para ipahibalo sa katawhan tungod sa mga agong-agong or mga kuan sa social media na kung disap pangayuan daw kuno Augustus siya ang mga nahitabo ngayong legitimate encounter, mga legitimate military operations against sa NPA. So mo kini ang press statement, ako ang basahon mga higala igsoon ha. Fort Bonifacio, Taguig City, Philippines. Philippine Army continues to underscore the significance of the recent armed encounter happened in Barangay Salamanca, Toboso in Negros Occidental, highlighting its sustained commitment to protecting communities and addressing the threats of communist terrorist group or CTGs. Troops of 79th Infantry Battalion under 3rd Infantry Division engaged suspected members of the New People's Army after receiving reports from concerned civilians and citizens regarding the presence of armed individuals in the area. The operation resulted to the neutralization of CTG members and the recovery of assorted high-powered firearms and war materials, further degrading the armed group's operational capability in northern Negros.
Recovered items include several high-powered firearms believed to have been used by the armed groups during the encounter. The operation was conducted in accordance with the international humanitarian law and the strict observance of human rights. The military also emphasizes the importance of close coordination with local authorities and community stakeholders to ensure civilian safety during security operations. The encounter in Toboso Negros Occidental highlighted the continuing threat posed by the communist terrorist groups that allegedly exploit remote communities to sustain armed struggle and undermine peace and development initiatives in the countryside. The Army stressed that its security operations are based on verified informations and are aimed at safeguarding communities from armed violence. Meanwhile, Army spokesperson Colonel Louis Dimaala raised concerns over reported presence of individual identified as civilians at the encounter site. According to him, I quote, "Ano ang ginagawa ng mga nasasabi nilang journalists, social workers, faculty members, spokespersons ng mga progresibong grupo sa loob ng encounter site na may mga bitbit na baril at nakikipagbarilan sa ating mga sundalo?" Dimaala said on the statement regarding the Negros clash. As part of the continuing mandate, the Philippine Army remains steadfast supporting the government whole of the nation approach to ending local communist armed conflict. It is also called on the remaining CTG members to abandon armed violence and return to the folds of the law and support the pursuit of lasting peace and development in the communities. So mao kato mga higalay gisuon ang press release nga gipagawas sa higher headquarters sa Philippine Army mahitungod sa mga nangahitabo nga recent encounters mahitungod sa mga tali sa mga teroristang grupo nga mga NPA. So mga higala, igsuono, katong panayam o gikan sa higher headquarters, nagpakita lang nga ang atoang Armed Forces of the Philippines always ready. Nga asdangon ng mga tawhana, kay kana sila naghatag, ragyan na sila o wagin na sila ihatag nga kaayuhan sa atoang nasod, kundi kagubot, pagpanghadlok, og pagpangikil lagi na mo na silang mga tao nga talawan og mali ang ideolohiya nga ilang gi atubang. Aside po dana mga higala igsuon kanang mga tawhana, especially na katong mga nanguyog anang grupo ha, wa gyud may klaro gyud mura ra mo sana gamay ra gyud kay mo nya magpadayon lagi hapon mo og kining pakiglimbasog sa tong gobyerno. My gosh, nagsayang-sayang lang mo sa inyong precious nga kinabuhi, labi na tong mga kabataonan, Muslim ba ang nangamatay sa mga recent encounters tali sa gobyerno og NPA, mga kabataonan ra bagyod nya. Supposed to be sila ang pag-asa ng bayan, pero karon wala na, rest in peace kung sila pa na corn beef. So mga higalay sa unong atong oras, alas 6:43 sa buntag. So mga higalay sa unong, pagpadayon sa ato ang hisgutanan karong buntaga, may tungod aning sa kwan, hilabi na sa NPA nga isyo. Grabe yung kayo no? Wala yun sila, kwan ba? Gilin lang ragyan nila ilang ang mga kabataan. Pero ug ikaw sakto kas pangutok mauto sila katong mga kabataan una mga tawhana nga mga kabataan unan nya na linlang nila nya napatay tong encounter dili gid puto sila basta-basta kay mga student leaders gusto sila diyan mga akadem mga bright pero akong kaistorya sila
katong mga anhing o kanang mga buhi pa ron o kanang naapa sa mga universidad nya nahimong aktivista, kamo maoy mga bright nga bugo, ha? Bright nga bugo. Kaya nga nung nakaiyong ko, bright mo academically, pero bugo mo ideology. Kaya supposed to be, ato ang tabangan ng atong nasod unsaon pagpalambo, pag-abot sa panahon, pero instead niya maunay anyohang buhaton, mi apil-apil noon mo anang grupuha nga walay, kining, walay kaayong nahatag. So, huwag ato anang kuanon mga egalaigson, ato anang pag-reflikan, hilabi na sa mga ginikanan karon nga ang ilang anak nag-eskwela dito sa mga dagkong universidad o kolehiyo sa ato dito sa kauluhan o sa mga dagkong syudad sa ato ang nasod, palihog kong monitor gyud sa inyong anak. Ikapila na ako nang ibalik-balik, palihog ko og monitor sa inyong anak. Ayaw kusubra ag pakabisi sa inyong trabaho, kay basig maulahin na ang tanan, basig maapi, basig imbis modo mo sabay ta og paso sa ato ang anak dito sa kining entablado, kay ni graduate na, basig mo paso ta dito pasulod sa simbahan og padulong sa minteryuhan, kay wa na nakurmbip na inyong anak. So mao gyud na ato ang kwano mga ginikanan, always amot na ron. Okay, ang mga bata, kabataan-onan ron, ang mga Gen Z or unsa pa nga na mga generation ron, grabe nagyog kayo og mga utok. So ato agyong i-monitor ato ang anak, no? Kaya aron dili pa maulay ang tanan. Kung tanaw ninyo, nag-apil-apil sila ng mga grupuha, kanang mga League of Filipino Students, nag-apil sila ng mga anak bayan, mga kining mga grupo nga maoy isa sa mga hinungdan niya, makasulod sila sa NPA. Sus, my gosh. May maayo pang ibalhin na lang na ninyo og paeskwela sa mga dugol or bahalag dili kayo nga prestigyoso eskwelahan, at least malayo sila sa dili maong ideolohiya nga maoy maghatag og kadaot. Tanawa ko tong bagong na matay sa encounter nga kwan, oh, nga nakalimot ko sa pangalan, pero nato sa social media nga wala giklaim ang iyahang lawas sa iyahang ginikan, sa iyahang mga pamilya ginikanan. Kato palang daan nagpahiwating nga gikaulaw gyud kayo to siya, no? Gikaulaw kayo siya sa iyang ginikanan, kay supposed to be mutabang siya sa iyang ginikanan, pero wa gyud nahatag katabang. Sumo to pagkamatay niya dito sa encounter, automatic. Iya pa no mismong ginikanan ang mipirma og nagbuhat og sulat nga dili nila i-claim ang maong patayng lawas. Kay supposed to be sa katuyang mga ginikanan, labi na yung mama nga nakiglimbasog sa colon cancer ba to nga sakit. Supposed to be ikaw anak na ka dito sa iyang kiliran ni assist o nitabang sa pagpatambal sa imong, pero naam kag bukid na di ni resulta. So mao na mga higala igsono, mao nang akong gidapit ang ato kung maabot mga ito ng Sibya sa mga lugar kung disana pa yung mga kusog kayong kuan sa NPA or sa uban pang mga teroristang grupo, di lang kayo ning nakatutok yun sa NPA, sa uban pang mga teroristang grupo nga nagpadayon yapog pakiglimbasog sa ato ang kagamhanan, balik na taon mo para dili maulahi ang tanan, maor manguna para dili maulahi ang tanan, dili mo maapil sa form bip. Kung sila pa, maura na yung English translation sa makibaka, kormbi. So sa laing bahin mga itong hisgutan ng mga igalaigsono, nagpasalamat kayo mi sa mga residente sa Barangay Tulawas, no, nga atong niaging pizza 28 sa bulan, no, atong niaging adlaw. Salamat mi sa inyo ang partisipasyon sa nahitabo nga medical mission nga gipangunahan sa City Government of Pagadian nga ni participate yun mo, hilabi na sa katong tuli nga nahitabo. Ora tong tuli ang mga igalaig soon nya patrakabok akong natuli kay pastandaghana na mong manuli ay nya gamay ra kay nagpatuli. So sayang ato no, namugit mga kaigsuunan ato ubay-ubay, hilabi na ilang anak nga wa pa natuli nga wa lang naka matikod ba.
Pero namatikda naman ko to, pero naamang ko yung mga laing rason diha nga di nato kinahanglan isugutan dire. Mao wa sila nga to. Pero bisan pag nahitabo na siya mga higala igson, mapasalamaton gihapon kita nga successful to nga napahigayon to nga activities dayon sa mga local government units diha and offices. O naagihapon mo in ato nga mga activities nga pagabuhaton, ayaw yun mo pagduha-duha o invite sa mga kay always ready on the go ang 1st CMO Battalion o uban pang unit sa Philippine Army, no? No, nga especially ang 1st Infantry Division, ang taga medical unit sa 1st Infantry Division, in town sila nga sa sunod, si susunod sergeant, o na-invite sa inyo, invite tapon me. So, moto no, mag-letter lang mo dito sa, o magpadala mo letter sa 1st CMO Battalion, invite ninyo sa mga inana ng medcap, i-appeal na lang po ang 1st Infantry Division, ang Armored 1st Cavalry Battalion dito sa Bulacan. Kay ka na sila, willing yung na sila, anytime yung na sila naamo, assist yung pirme. Kay sukad-sukad, pag yun may nasiro, ana, kami nagkauban, ana nila.

kadai ang serbisyo aside sa tuli. Adaghan ya pong kayong salamat kay gitang kilik maninyo. Kato siya mga igalaigsoon, libre to siya, no? Libre, walay bayad. Kutob sa kuan nga available nga kining serbisyo or services, dapat inyo yun, sa mga ngayon-ana, dapat inyo yung i-avail. Bahalag medyo tuyoon ang pag-adto, basta libre. Ah, libre. Ay, mo, kuan ko, ako'y ginikanan or ako mo'y naigihambing yun. Ana, libre nga medical mission. Ah, mo-adto ko ay bahala. Kinsa talagsa ug magpa-check up biya karon, hilabi na sa mga private hospitals ug kining kuan mahal biya ang bayad na. Nya, kato libre ah. Salamat, thank you sa katong nangadto, diyon sa katong wala nakaadto kay naay mga rason nga anong di sila kaadto, aw sa sunod na lang pod, no? So mao to mga higala igsoon. Dayon mga higala igsoon, aside po daan na, hapit naman dahi ato ang ting klase, no? Pila na lang, rugby, isa kasi manan lang mantingali, magsugod na ang klase balik. So, magsugod na po ato ang brigada, ano? Sa brigada, so, naubay-ubay po ang mga eskwilahan nga nagpadala og letter sa amo ang unit. So, katong mga eskwilahan na, i-schedule na yun mo nga mo adto me para makatabang me sa inyohang brigada eskwila. No, naana po ga ito'y kuan, naunahan na namo og ato nga nakabrigada ang 4CMO Battalion diha, dito ba to sa RM? Oh, daghang kang salamat sa pag-invite sa mo, ma'am. So, sa katong mga nagpadala og letters nga mga tulunghaan, hilabi na sa elementary og high school, sa Tibuok Sambonga del Sur, sa mga stakeholders, hulat-hulat lang mo, kay iskidulan mo na mo, kay gibutang na namo, gi-schedule na namo o gi-nagkuha namig mga tropa nga muadto diha during panahon sa brigada. Isa kasi manag yun na nga activity nga puros brigada ragod ang amuang kuan magsugod tingali karong Lunes, June 1. So, tulad lang ta kay anytime soon na ay maabot nga mga tropa sa 4CMO Battalion, huwag mutabang sa inyohang Brigada Eskwela para preparation sa umaabot nga klase. Then kay mo umaabot naman pod ang klase mga higala igsuon. Niabot na pod ang panahon sa ting-ulan. Then uso na pod kayo ang sakit nga obsitoy, obo sipon hutoy sa ato ang mga estudyante. Mao na mga ginikanan aside sa pakan-o nato sa nutritious foods ang ato ang mga anak. Pabalunan, magpaimno nato sa mga vitamins na available, nga barato, nga mapalit nato sa mga pharmacist. Ay, pharmacy. Pharmacist naman. Dili po nato kining kalimtan nga. Pagpadulong nila sa eskwilahan, pabalunan nato kaputi o raincoat o payong. Kay para di sila mabasa sa ulan. Kay kuyaw ang ulan ron, acid ha, acid rain, dili rain yun, acid rain. Dayon, usay mo kalit og init, di mo ulan, nya. Kabalo biya ka sa mga bata, nga pastang luhaga kayo, kiat kayo, so mabasag ulan, ah, pagkakwana na dyan, di pag yung kahilig mo inom og tubig, ah, kay ang hilig imnon soft drinks, ah, na, pagkatiyod-tiyod, ah, na, mga kasunod ugma, gilantan. First week pa sa kining klase, hilanat na or giobsitoy na, na mo na nga likayan nato mga igsoon, mga ginikanan nga ang atong anak mababad ana nga mga natural phenomenon, no? So para dili ta madak-an og gasto kay ipatambal, kay para ipatambal ra o, pabalunan nato og kining raincoat or kining payong. Hilabi na ko nga atong anak inig-uli mag-hike lang. Ilabi na, uso mo na sa bukid-bukid, mag-hike lang kay walay musundo. Or huwag na'y musundo. Bisang pag na'y musundo, ah, hatid sundo sa ato ang mga anak, mga galay gisoon, diligya po na to, kalimtan niya, pabalunan sila anak. Kay mo na siya usa sa mga pinaka-basic nga mga kining materials para malayo ang atong mga anak sa sakit. No? So, mo itong mga higalaigsoon. So, mga higalaigsoon, ang atong oras ay alas

0: 6:55 na sa punta. Aside po dana mga higala, igso o no, hapit nating klase, andam na pod, inanglan, andam pod ang ato ang mga bulsa, no, kaya ang mga kuan bitaw, mga school supplies and school materials, medyo ni saka-saka gyud jamay ang presyo. So mo na mga ginikanan og napatay ma-recycle magamit karon itong o lagi recycle nga mga gamit sa mga bata nga like nga notebook nga salin pa nga wala pa na hurot o gamit sa naka nga gikan sa nakalabay nga eskwela kining tingklase pwede na to recycle mga ginikanan, no, inana adtik kami ana mag-recycle sa una elementary pa mi ah. Ibukbayan yun naman, pangtangtangon to namong mga pages nga wala isulat yun, iputroho namong tahi, bukbayan ang among mga notebook sa una. Kay, agipod nga makatabang-tabang mi sa kining galastoon sa amo ang ginikanan. Aside po na mga higala igsoon, kung mamalit ang mga gamit, naman na sa kada supermarkets o mga malls, naman na yung mga tawag ani mga barato nga mga school supplies, pero bisag kuan tarungon niya po na to og pili labi na kanang mabag kay gusto ta makabarato niya wa day ka kuan niya after 1 week binutang og libro sa imong anak nagisi na mo nang i-double check yun na to pirmi ang kalidad na ay mahal mas og na maka-afford og mahal nga branded mas maayo kay ako gipalitan ko sa kuang mama sa una og bag sa high school ko isar ka bag hantod pag graduate na ako og high school nagamit pa nako na din pag sulod na ko og college diya sa Kulumban. Nagamit paghihapon ako akong bag sa first year high school, hantod college. So mana, no? Pero igo-igo lang yun ang ato ang kuan, pwede rin po datong barato. Man, pugsa nga mo palit, yun mong mahal, pero mas maayog di kalidad po. So mga higala, so on, maukad to, wala naman tayo igong oras o panahon. Maukad to ang mga isgutanan. Og impormasyon nga atong nahatag sa inyo dinhi sa ato ang programa sa Mahigalaon News Update. Ako ang inyong Public Information Specialist gikan sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, Private First Class Vic Carlo Itampos. Nagpasalamat kaninyo kanunay sa inyong pagsubaybay. Hantod sa sunod na pod natong pagpanag-uban dinhi sa kahanginan sunod Sabado. Samang oras og maora gihapon nga istasyon sa Radyo Bagting. Daghang kayong salamat mga higala igsoon sa pagpaminaw. Hantod sa sunod nga higayon sa atong pagsibya. Daghang salamat, mabuhay ang Philippine Army. Mabuhay ang nasod sa Pilipinas og dalaygon ang Dios.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko diha, may asa sa bukat, na isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nang uma, kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, mayuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: Try ko po itong rice ko, kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi yes. Ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa utuhod dapit ba? Nya, sakit kay lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Lumbi, pwedeng San Miguel litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
11: Carl, palihog gani sa litron.
12: Carl, palihog po ng bupis, please.
10: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Oy, ishare po, B.
13: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel litro. Kananay, o katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
10: Ihatag gani ni Carl lang ang bill.
12: Carl? Asa man si Carl?
13: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong king balita.
1: Pagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Sabado, Pitch sa 30 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa mga duha ka sibyahan ni Lawas Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radyo Bagting 756. Pagkita usab kita sa mga Facebook pages sa Radyo Bagting Entertainment ug sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab na ma-monitor kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
4: Ulitang lokal sa Buanga Peninsula, nagkinahanglan og kapin 3,000 ka mga magtutudlo.
1: Samtang sa dugang uluhan sa balitang lokal, seguridad sa pagadian padayong gipahugtan sa kapulisan.
4: Uluhan sa balitang regional, kapin 100 ka benepisyaryong OFWs natabangan sa reintegration fair sa DOH 10 dito sa Cagayan de Oro City.
1: King misulay og hunos sa kinabuhi na luwas pinagi sa pagresponde sa mga rescue teams dito sa Jensan.
4: Luwan sa balitang nasyonal, mga luxury cars nga gikumpiska sa BOC gipang auction na.
1: Senador Jinggoy Estrada nakapiyan sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division.
4: Sa balitang international, US, Canada ug Mexico magtatuman og travel ban batok sa Africa.
1: Israel giatake ang pasilidad ug imprastruktura sa Hezbollah.
4: Luan sa balitang negosyo, piso subling mihagba sa training ni adtong Webes.
1: Sa balitang sports, US President Donald Trump nagplanong mutan-aw sa NBA Finals.
4: Luan sa kahimsog sa panlawas, DOH sa Buanga Peninsula nagpadayag og suporta sa AIDS Candlelight Memorial.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba kung unsay pinakamahal nga trolley bag school o na trolley school bag sa kalibutan?
4: Uluan sa balitang showbiz, Jay Cuenca gikumpirmar ang relasyon nila ni Rabea Mateo.
1: Mga kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazana. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
5: 76 na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Huwag karoon sa detalye sa mong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
4: Mayong balita alang sa tanang mga aplikante sa Departamento sa Edukasyon sa Region 9. Tungod kay giaprobahan na ang bagong teaching positions alang sa school year 2026-2027. Nasayran nga mukabat sa 3,361 kabagong teaching items nga gigahin ala sa Region 9 nga gilangkuban sa 1,772 alang sa kinder o elementary teacher 1 positions, 914 ka junior high school teacher 1 positions og 587 ka senior high school teacher 1 positions. Nasayran nga mukabat sa 3,000 kung gawas pati ini adunay usay gigahing mga positions alang sa special needs education nga nikabat sa 18 alang sa kinder elementary teacher 4, 4 ka GHS teacher 4 positions, 6 ka SHS teacher 3 positions alang sa special science og 60 ka ALS SHS teacher 1 items. Pinaagi niini dako kining tabang aron madungagan ang kakulangon sa mga magtutudlo sa rehiyon o mapalambo ang kalidad sa edukasyon sa mga pampublikong eskwelahan. Samtang gilauman usab sa makahatag kini og dugang trabaho ug oportunidad sa mga licensed professional teachers sa tibuok Sambuanga Peninsula.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, padayon karon nga gipahugtan sa kapulisan sa Pagadian ang police visibility aron masiguro ang magbabiling hapsay og malinawon ang siyudad. Aduna kini kalabutan sa nahitabong pagpamusil patay sa kanhing punong barangay sa Upper Sang-an, Labangan, Zamboanga del Sur, niyatong nakalabayng adlaw nga nirisulta usab sa pagkasikop sa usa ka suspect. Gingong hangtod ning kasamtangan nagpadayon pagyahapon sa paglakag ang mga otoridad sa lain pang duha ka mga suspect aron mapanubag sa ilahang nabuhat nga krimen o matagan gilayon og hustisya ang kamatayon sa biktima. Ebaluan nga kanunay nagpahigayon sa pagpatrolya ang mga kapulisan sa syudad ilabi na panahon sa kagabhion aron lamang nga masigurong walay krimen nga mahitabo apan dili matud pa sa tanang higayon nga mapugngan ang unsamang krimen ilabi na nga ang mga tinugyan sa balaod lamang ang bantayan sa mga individual nga dunay dautang plano. Hinungdan nga nanawagan karon ang kapulisan sa Pagadian nga makikutay sa ilahang buhatan sa higayon nga dunay makitang mga katahapang individual.
3: BBC Balitang Regional.
4: Libreng serbisyong medikal ang Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao atol sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa. National Reintegration Network Fair nga gipaghigayon sa Department of Migrant Workers alang sa mga namalik nga overseas Filipino workers. Ilabi na kadtong gikan sa Middle East tungod sa nagpadayong mga tensyon. Kapin sa 100 ka benepisyaryo ang nakadawat ug libreng konsultasyon, mental health services, HIV testing, medisina ug impormasyon kabahin sa nagkalain-laing programa pagkumpang kalusugan sa DOH. Tumong sa maong kalihukan nga matabangan ang mga OFW sa ilang reintegration pinaagi sa paghatag og suporta dili lamang sa panginabuhian lakip usab sa ilang kahimsog og mental wellness.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, napungan ang posibleng trahedya sa paghunos sa kinabuhi sa usa ka lalaki nga muambak unta sa tulay kaghapon sa buntag Mayo 29, 2026. Human sa paspas nga pagresponde sa rescue teams dito sa Barangay San Isidro General Santos City, sumala sa mga otoridad daling miresponde ang mga personahe gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO Gen San Rescue Team 3 ug search and rescue SAR kon gitawag nga SAR team. Human makadawat og report gikan sa mga residente nga nakakita sa maong sitwasyon. Dako ang natabang sa paspas nga koordinasyon tali sa mga residente o emergency responders para malikayan ang posibleng pagkalas sa kinabuhi. Tungod sa dali nga aksyon sa rescue personnel, napungan gilayon ang sitwasyon sa wala pa kini mo grabe.
2: BBC, BBC, Pagting, Pagting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita.
4: Mukabat sa 13 ka mga luxury vehicles nga gikumpiska sa Bureau of Customs ang gisubasta sa kagapong adlawa. Kini nga mga sakyanan nga wala gikinahanglan nga mga permit o dokumento. Sa usa ka pahibalo sa BOC, alas 10 kagahapon sa buntag nagsugod ang pag-abli sa mga silyadong bid. Kini live usab sa social media account sa BOC para sa transparency. Lakip na gi-appeal sa pagsubasta mao ang sports car nga McLaren Senna, Ferrari SF90 Stradale, BMW X6, Mercedes-Benz AMG o GT ug daghan pa. Una nang gibutyag ni Custom Commissioner Ariel Napomasino nga ilang isubasta ang 40 ngadto 50 ka mga luxury vehicles ug sundon ang plano. Moabot sa tunga ka bilyon ka pesos ang makolekta. Ang kwartay balin sa National Treasury aron makabenepisyo kon makabenepisyo ang katawhan.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nakapiansa si Senador Jingoy Estrada sa kantidad nga 90 mil pesos alang sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Kini may kalabutan gihapon sa pagkalambigit sa senador sa mga anomalusong proyekto sa flood control o kickback scheme. Ang duha ka anak nga babae ni Estrada nga sila si Janella o Julian Estrada o nang nipatinaw uban sa iyang asawa. Milungtad sa kapin, duha ka oras ang proseso sa Sandigan Bayan 2nd Division na nagdumala sa kaso sa senador. Wala muhatag og reaksyon o pamahayag si Estrada bahin sa kaso ngayang giatubang sa pagkakaroon ang warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan 5th Division. Wala pa gi-issue alang sa kasong plunder sa senador din kaso nga walay piyansa nga girekomenda.
2: BBC, BBC, Pagting, Pagting, Balita, Balita.
3: BBC Balitang Abroad.
4: Dungan nang gideklarar ang travel ban ang mga nasud sa Estados Unidos, Mexico, Canada batok sa mga biyahero gikan sa Africa nga taas og risgo sa Ebola. Tumong niini aron mapanalipdan ang ilang lugar lakip na ang minilyon nga mga bisita at leta og turista nga moabot alang sa 2026 FIFA World Cup. Gipahibalo sa Canada nga ang mga tulo ka nasud, mga tawo gikan sa Democratic Republic of Congo, Uganda ug South Sudan dili makasulod sulod sa 90 ka adlaw ug kinahanglan mag-quarantine og 21 ka adlaw. Gipasalig sa tulo ka mga nasud nga ang kaluwasan ug kahimsog sa tanan maoy ilahang gihatagan og dakong prioridad. Gipatuman ang maong lakang aron mapadayon ang pagbiyahe og komersyo sa ilang mga utlanan. Samtang magsugod ang World Cup sa Hunyo 11, diin mamahimong host ang maong Estados Unidos, Mexico ug Canada.
1: pusang detalye sa balitang abroad, daling nag-viral ang video sa gingong opensiba sa Israeli Defense Force o na IDF sa syudad sa Tyre sa habagatang bahin sa Lebanon. Makita sa video ang pagkahunlak sa mga gambalay nga nakahatag o grabing tensyon sa komunidad sa pikas bahin gipamugo sa Israel nga dili mga sibilyan ang ilang target apan mga pasilidad o infrastruktura sa Hezbollah. Ang mga lugar gideklarar usab sa Israel nga combat zone bisan pa nga dunay nagpadayon nga ceasefire. Kini pa ang unang higayon nga subling gipaaktibo sa IDF ang ilang air attack sukad sa nanglabay nga simana. Wala pa report nga ihap sa mga nangamatay sa pag-atake. Gawas nini wala pa'y mensahe na ipagawas ang Beirut government sa panghitabo.
4: Sa balitang negosyo, misamot kahagba ang bili sa piso subling pagbukas sa trading ni Adtong Webes. Ang usa ka USD may paakon mapalit na sa 61 pesos o 60 centavos gikan sa 61.56 centavos ni Adtong Adlong Martes. Sa kasamtangan, mao kini ang kantidad sa kwarta. Hong Kong 7.86, Singapore 48.24, Saudi Riyal 16.41, Euro 71.63. Pinasikad kini sa monitoring sa BSP Philippine Bankers Association. Sa balita negosyo, hatod ka na to ang AB Gadgets Pagadian. Nagitaba ka mo barato nga cellphone, laptop, CCTV, printer o uban pang accessories. Ayaw nakabalaka kay available ang AB Gadgets Pagadian. Good news kay ang AB Gadgets Pagadian, nag-offer sila og cellphone ug uban pa. Dala lamang ka mo og valid ID o down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. So unsa pa man yung yulat, adto na sa AB Gadgets Pagadian, anaa himutang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doo lamang ka mo sa ilang mga staffs o di kaya mo message ilang FB account nga AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Na pag-ayo ni US President Donald Trump ang pagtan-aw sa NBA Finals nga gikatakdang magsugod sa sunod semana. Matod pa ni Trump, nagplano na siya kaniadto nga mutan-aw sa Game 5 taliwala sa Cleveland Cavaliers o New York Knicks sa Eastern Conference Finals human siya game bitar sa tagiya sa Knicks nga si James Dolan. Apan matod niya wala kininadayon tungod kay daling gitapos sa New York ang sangka sunod lang sa upat kadua. Sa pagkakaroon gitun-an pa niini ang pagtan-aw sa usa kadua apan wala pa siya nakadesisyon kung mahitabo ba kini sa nagparayong Western Conference Finals o sa 2026 Finals. Si Trump dugay ng residente sa New York o gadunay interes sa prangkisa sa New York Knicks. Ang mga team una nang nakasulod sa 2026 Finals samtang padayon pang ipahigayon ang Western Finals tali sa Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs. Sa laing bahin, ikatakda sa John 3 ang unang duwa sa umabot ng Finals. Sundan kini sa June 5, June 8 o June 10. Ang mga balita, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usap ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Na sila ilang branches sama sa lungsod sa Aurora, Tukuran o Zamboanga del Sur.
4: Sa laing bahin, gipadayag sa Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development ubos sa pagpanguna ni OIC Regional Director Lenny Joy Johnson Rivera nga live-on nga suporta ni ini sa annual AIDS Candlelight Memorial nga gipahigayon sa Zamboanga City Health Office. Sumala sa DOH ZPCHD, padayon silang maghatag og technical assistance, anti-retroviral therapy o ART supplies, HIV testing og early detection programs. Ingon man, edukasyon og suporta alang sa mga tawo nga adunay HIV aron mabuhi sila nga himsog, produktibo og adunay dignidad. Mitambong usab sa kalihukan, ang nagkanayang ahensya sa gobyerno aron ipakita ang suporta sa kampanya batok sa HIV AIDS, pagkunhod sa stigma, pagdasig sa testing ug pagpalig-on sa paningkamot sa mapugngan ang pagtaas sa HIV cases sa nasod.
1: Ang maong balita hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Obay Obay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obay Obay, usa ka obstetrician, gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Duna pay laing espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Vina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago ug Dr. Heidi Abalian. Camp Health Multi-Specialty, ma-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC! BBC! Parting! Parting! Balita! Balita!
3: Nasayot ka ba?
1: Alright, dinita sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27.
4: Yes. Mm-hmm.
1: Nasayod ka ba kung anon sa pinakamahal nga trolley school bag sa kalibutan?
4: Unsa man na.
1: Ito ni explain po, unsa rin yung trolley bag? Ito ni bang bag nga?
4: Guyod-guyod.
1: Oh, guyod-guyoron. Mm-hmm. Wala siya trolley school bag. Hapit naman ang
4: ating
1: klase. Sunod si mana na.
4: Nagaliaram din, no?
1: Kaya karong Lunes, kuan man, kaneng brigada na. Nasayod ka ba nga ang pinakamahal nga mga trolley school bag sa kalibutan? Mao ang custom-made o branded nga mga luxury luggage sama sa Rimowa o Mont Blanc o Japanese Randosiro na mo kantidad sa $800. Bugti kini sa kung Philippine peso ni siya $49,162 hangtod sa $3,000 or $184,360
4: ang
1: hala niya. Di ta ka-afford ani. Palit tag mahal o niya, wapoy sod utok. Nasayod ka ba nga kun dunay mahal na po'y pinakabarato? Sana all, din rin natas barato. standard gyapon ni siya nga mga trolley school bag na kantidad og $3 hangtod $5 kon na pakyawan o retail. Ah, gusto kag pakyaw o retail, hala sige, sa kantidad nga $350 nalang nimo makita din sa Shopee Philippines o Lazada Philippines. Nasayod ka ba nga gimugna ang trolley school bags aron malikayan nga magantos ang mga kabataan sa pagkinagang sa bugat nga backpack, dala ang daghang libro. At ang isa una kay di ba may mag-backpack? Gamit naman may ugan sa kubag.
4: Si Lupin.
1: Tuig 1980s, kaniadto pa sikat ang mga bag nga dunay ligid. Apan ang trolley school bag sa late 1990s o early 2000s ni dagsang. Now you know, mga kabagting o kabalkada. Ang balitang nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Eliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC! BBC! Parting! Parting! Balita! Balita!
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz!
4: I-confirmar na sa aktor nga si Jake Cuenca ang iyang relasyon uban kang Rebeya Mateo.
1: Mm-hmm.
4: Sumala ni Jake, nibilib siya sa pag-ayo ni Rebeya tungod sa iyang ka-bright.
1: Mm-hmm.
4: Oh, bright! Og siya usab ang unang manghimo og pamaagi aron makaila silang duha pinaagi sa social media hangtod nga napansin siya ni beauty queen.
1: Sato pa siya de ang nag first move. Mm-hmm. Ingnala ba ganike?
4: Nahimo opisyal ang ilang relasyon ni adtong Mayo 18 human gisugot siya ni Rabea diyang miadto sila sa Hong Kong Disneyland. Sana all.
1: Nya ikaw dihan. Lang na kay imo po.
4: so far away.
1: Far away. Yaw-yaw, manzinike. Anak yun, dapat mo first move ka kung paminaw ni mo nga maimog yun siya. Sometimes I like buying. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagding News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa itong Facebook Live sa Radio Bagding Entertainment. Lakip na usab di ay mga kabagding mga kabukada sa mga naka-tune in sa 106.3 Ball FM o sa DXBZ Radio Bagding 756. And of course, sa naka-monitor sa Radio Bagting mobile application, especially sa itong mga kaigsunan ng mga OFW na sa gawa sa nasod. Good morning ni Joey Maidel Castillo. Monitor day siya karon sa mobile application. Yan, kaninyong tanan. Good morning. Good morning ni Mother's Vlog, ni Junel Octaw, Divine Grace Blaza, Gemar Orbita. O kaninyong tanan ng mga naglantaw, naminaw sa itong Facebook, lantaw sa itong programa BBC Bagting Balita alas 7. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Samtang sa Pikas Bahin aduna di ay pahibalo ang kaning buhatan gikan sa tawagan Sur National High School. Sugod karong Lunes aduna ay Brigada Eskwela. Mao na ni before magsugod ang klase do na man joy Brigada Eskwela. Ihangyo sa tawagan Sur National High School nga dunay paigayon nga Brigada Eskwela sugod karong Lunes hangtod na sa Biyernes Hunyo 5. Ayang yawhag ang tanang mga ginikanan, mga miyembro sa LGU, Barangay Council sa Tawagan Sur, ang gipanguluhan sa ilhang kapitan nga si Honorable Marianette Marcaban sa mga personay usab sa nagkalainlay nga hensya sa gobyerno sa pribadong sektor o sa uban pang mga volunteers. Ipahiwalo ka mo nga ang Brigada Eskwela 2026. Pahigayon karong June 1 hangtod June 5. Ato na mo sa Tawagan Sur National High School pagdala mo kaugalingon yung gamit. Of course, manglimpyo para paglimpyo sa masaguna, lampa, sako, brush, silig o uban pa. So mo ka na ang pahibalo gikan sa Tawagan Sur National High School. Doon na pa'y dugang pahibalo din hinga ang enrollment. Sugod gihapon sa June 1 hangtod sa June 11. Magdala lang og report card og birth certificate alang sa grade 7 og sa mga transferees sa Tawagan Sur National High School. Alright, ang Brigada Eskwela dili lang para sa Tawagan Sur National High School. This is a simultaneous Brigada Eskwela. So pagsugod na mo karong Lunes Brigada para sa inyong mga anak, mga pag-umangkon, mga apo, tigunsa pa na ninyo. Mao ka na ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniotli Razan. Daghang salamat umay buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagting Balita!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa utuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Maskin shop na! Mungwa para ka, muin kam pa ka!
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
9: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: 6.0. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
12: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
13: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Dili na pudda maglangan. Paspas kaayo ang panahon. nagahangad ng tanan o naghinam-hinam tungod sa akong kauban nga pinakagwapo sa tanan. Siyempre, giilugan sa tanan. Napakpak mga baki. Dudes, Marson, dudes.
14: Yes, makigala, kumusta o may adlaw na usab ka din yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Parang tanang mga katawahan, indakbayan sa Pagadian o Puhon sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Adunay kalabutan sa mga proyektong programa nga gipatuman ni Mayor Samico pinaagi sa Asenso Pagadian sa programang Ang Kakuhan o sa gihapon, Dudes Marzon.
13: Yes, angay ninyong masayran nga si Mayor Samico ang architect nga tinuod din sa dakbayan sa Pagadian sa natad sa mihoras o programang pangkalambuan si Mayor Samico ang may amahanon nga hiyas, a very fatherly mayor of Pagadian City, the National Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines, top 12 best performing city mayor sa Tibuok, Pilipinas, the father of PCIC Pagadian City International College. Daghanang mga awards ang nakuha karon sa dakbayan sa Pagadian. Mga garbo kayo, glipay kayo kitang mga Pagadianon nga itong ipalagbas kini sa Tibuok Lalawigan sa Zamboanga del Sur ang pagka-awardi kanunay sa Pagadian City tungod sa sinsero o nga serbisyo sa itong amahan sa syudad sa Pagadian. Inyang mabati ang maong tulumanon gikan din ni sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Samico, ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan ng mga FM o AM radio stations din sa syudad sa Pagadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon o paggali ko mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin, mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Mga taga Pagadian City, mga taga Tibuok Lalawigan sa Zamboanga del Sur o sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsisipan Sibya o sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang Kaakuhan, dudes, bira!
14: Yes, wala mga higala programa ni Mayor Samico o sa ito ang hisgutanan na ito karong adlawa. Kung mahimduman, ito ni kalabay nga bulan na kadawat ang tadang mga pastor sa nakariang religious sector din sa syudad sa Pagadian nga ipatawag ni Mayor Samico ang mga pastor, yung manusab mga pastora tungod kay gihatagan kini sila og mga manok pinaagi sa programa ni Mayor Samico nga chicken dispersal program og makita no nga minglambo ang maong panginabuhian sa atong mga kaigsoonang brothers and sisters nga mga pastor tungod kay mihatag og hamubo nga interview si Pastor Victor Bacos atol sa gipaygay nga libreng serbisyo alang sa masa nga makita sa iyong presentation nga minsanay o minglambo ang iyahang mga manok nga nanaghan usab nga kung hinumduman ni adtong ni kalabay nga bulan nga gihatag ni Mayor kada usa sa mga pastor o ang mga membro usab nahatagan usab ni ini para usab mamusanay adunay panginabuyan ang tanang mga katawhan ilabi na ang religious sector kauban sa mga membro ni ini para sa ingon ni ana no one left behind nga ang tanan usab hatagan og og saktong panginabuyan sa ilang mga sa ilang pamilya o kanang ipanghatag ni Mayor Samico kanang mga manok sa programa niyang chicken dispersal program sa tang city veterinary office nga inyo nang sanayon kay pohon-pohon kamo gay mabulahan ni ana dili kay ihawon dahil kung unsay ipanghatag. padaghanon gyud na para maapod ang tanang mga miyembro ilabi na sa tong mga religious sector ring dakbayan sa Pagadian. So lipay kay mga pastor nga kitagaan sila ni adto ni Mayor Samico bayi og laki nga manok.
13: Yes, sunod na pod kanang kuan mga pare sunod mga albularyo. Ang katawa manggod ko doon sa pag-ingon ni mong dili gilayon ihaon kay kanang by pair paris na nindot ra ba nang mga manuka doon kay huluhano na nakadawat ko pagabot sa balay pagtanaw na kubutan man ang pikas na kanang kuan mata. So pagkasunod adlaw, i-decide na lang kong ihaw. Unya kang Junjun man to nga manok yang gihatag sa kuha po kay tidadana kay kanang wakoy time pagbuhi.
14: Abi nakakita na.
13: Nakakita na nga nahimo ng sabaw. Gisabawa na gani. Unya, nindot siya siya kay na, namiso. Namiso na. Pagka nindot dyan, namiso na. Ang kunon man po sa silingan, oy. So, mamanguan ka ng parehas anang nagmalampuson gil sa pagpamuhi sa mga manok.
14: Mm.
13: Pinsahon dyan na siya, no? O, pinsahon or naikurungan. No, kay ang kunon man sa silingan, oy.
14: Yes.
13: Nabinagdag ko na. Bata pa kay Dods, dag ko na din. Maghangadraba po na sila ni magsigihan ni magpatok ko.
14: Oh, dayon. Ang uban ni Ana, kung successful no ang pagpadaghan sa maong manok, makita ni Mayor nga mas mingdaghan, unya wala na ihaw, mas daghan pag yun, dungagan pag ina og laing manok. So, nindot na kayo, pwede ka maghimo ng poultry farm.
13: Bantog rin ako dungaging manok, kay ihaw na ako.
14: Pag imo na Ana, nga mauni, Mayor, daghan na yung manok, sige, dungagan na to. So, imo na Ana, ang pagpanerbisyo ni Mayor Samico sa Social Services Program, Livelihood Program, ilabi na ang sa Women's og Farmers Association nga nagpadayon gihapon ang programang Chicken Dispersal Program. Unta, padaghana na inyuhang manok para kamutalan mga mga membro ni Ana, musanay na niya inig-ana sa Taga City Veterinary Office nga pinanguluhan ni Dr. Reno Surya. Dungagan pag yun na, kay ming lambo man inyong manok, niya pag ito dito nga, wa naman do kay tan naman sa kalaha dili na dungagan
13: kay dubo na yes kumusta unay nato ang dispersal sa manok sa atong mga kaigsuunang media oh nihatagan manggood
14: sa una
13: gihatagan gud ni Mayor Sammy ko basta ako nabuta to mutugan lagi gusto tinuod nagiihaw. Anyway, so magpasalamat kita sa kanunay nga diin na manghatag og chicken dispersal or na ay chicken dispersal niya kanang pares-pares jud na siya og ampingan kanang buhion dayon og magkinaunsa ihaon gyud basta mabuta.
14: Sa mga association ha, ilabi na religious group ato mga pastor og madaghan na inyong manok. Anhin mo sa city at tumunay Dok Reno Surya, Dok, nanaghan ang manok para madungaga na. Pero katong Dok, ano yung manok? Tagaya ko gotro. Muragkuli na kay... Humana namang kaghatagan. Mauna ang barometro sa paghatag og serbisyo kaning social services program, mga livelihood program, nga kung mulambo imuhang panginabuian, labi na kaning SLP, Sustainable Livelihood Program, dungagan pa na og lain nga pundo para... magka-employee ka diha pohon sa imuhang livelihood, makatabang sa tibok komunidad nga dili na mo maglisod sa ingon ana ba pasanayon gyud.
13: So livelihood program alang ilabi na sa atong mga kaigsuonang mga mag-uuma ug alang diha sa ato ang mga kabukiran. Uy, katong chicken dispersal na man toy ka Jojo Iscario, daghan na makaiha dods adto na to dods magdakop ta
14: ngayon,
13: dito na lang ta magdakop
14: magtinibuok ta
13: o magtinibuok og magbuhi. Presgo da nang ayo ma'am gaay ko kamonggay sunod apod ma'am gaay ko kamonggay o sige naogon pa na ako sige nagtaga pa ko dito dayon gitagaag dahon gitagaan og kanang sanga para itanom ma'am dili jud ko mabuhian ano man kay amot sa akong kamot gin siguro ni
14: apulan gyud.
13: Uy Diyos ko tabang Lord no oh ingon na di wa intawon ko ka ko andods ka tingog uba ako itanom na ma'am kanang di man kinural ang among balay kan uns kanding
14: nagagay sa mangil ba
13: kay igor ganahan gid siya manguan sa mangutlo sa ako ang kaungay do
14: tambok mo kamungay kay mo mang permente bubuan
13: bubuan kanang kuan. Ang sekreto ana good na mananom kag okra, mananom kag talong, kamunggay. Imo ra man ang bubuag bitsen dayon kanang ati manon good, maura na siya sekreto diha. Anyway, dods
14: yes, moto ang programang pangagrikultura ni Mayor Samico.
13: Kone, happy listening, happy viewing kagawad Nikos Dagadasta og sa Barangay Banali. Una nag-istoryam gitag barangay. Kumusta si Kapitan Chi Tampos sa Barangay Tiguma?
14: Kapitana Chi Tampos, dili para nato, para din na sa Barangay Tiguma.
13: Ang dili para nako, no? Dili para nako. Kun dili para nato.
14: Para nato. Ang gwapa nga kapitana nga nagpagwapa sa Barangay Tiguma, ang pagtimbaya gikan sa inyong kapitana Chi Tampos og himuman sab sa inyong silingan nga si Mayor Samico nga taga Barangay Tiguma usab.
13: Mhm. Yes.
14: Kumbate diha pon diha
13: kumbate kap kay ayo pa pikto diha dayon kay batod pa katong naay murag gamay nga kanang kasikas diha sa Sontre
15: Ana ngayon naman pagpasay lote to si kuan si Sir Ruben dayon kanang ang katbang pod gipalit pod nila ngano daw ihakog ang yuta nga gigamit pinaagi sa paglipay-lipay ninyo diha. Explain na to Dods no nga wala manghakog si kagawad Alin ko ang anak ni Sir Alex ko kay maumantoy atong nakita sa press conference
14: ang magulang ni Mayor Sammy ko
15: magulang si Mayor si Sir Alex ang magulang ni Mayor Sammy and then ilahatong luna ilahatong luna nakuha na lang sila lote na bisag kita no maalarman lang ta nga uy, gigamit man na diha nga kanang daghamang tawo. Ngun ana ba niya, gabi ina. Well, ano eh. Sa explanation ni Kagawad Alin, mayong adlaw kanimo Kagawad Alin ko, diha sa barangay Tiguma. Wala may problema sa ilaha, kung doon nalay pagpananghid o doon nalay koordinasyon. Kay para sa imuha po, Dodds, kanang murag insulto kaayos imong bahin. No?
14: Yes, og ako ato, pahilan ako to sa lag-trespassing. Imuhang lote? Butan manggutang atawo. Yes. Mananghid lang po, Dodds. Tadili mo na ikahakog nga, magpost-post pagigo sa Facebook nga, no, badaot ang yuta kung gamiton sa katawhan, kadalo ba, murag dili politiko? Dili, gid politiko ang tagiya ni Ana, negosyante. Unya, nang gamit mo diha sa yuta mo nananghid, por delikadisa lang, edukado man ka mo. B, kamu kuno, ikaw kuno, imong yuta, gamiton rag lain tao, di ka masoko. So, yes. Ingon ana ba ang bation? Magtuon o delikadisa?
15: Magtuon tag delikadisa o pagkaikog ba? Kanang...
14: Niyang pasangil, ito daw sa barangay council, kay gipaundang.
15: Gipaundang daw ni Kapitan Che, gipaundang daw ni Mayor, at naghanak kayo mong pasangil. Ang istorya lang atog sa sinugdanan pa lang, naamoy kanang kuan,
14: pananghid,
15: naamoy buot, nagbuot-buot manggod mo.
14: Muna inan mo guway buot.
15: Muna insakto diya, di makapangayo na lang o gaway oras, makapangayo pasaylo na lang o guway oras. So ang gikinanglan biya nga usa ka leader nga gusto kang mamahimong leader sa usa ka lugar, sa usa ka komunidad, kuan ka kalmado ka dili lagi magbinayot.
14: Dili magkuan ba, dili mag
15: dili magpadala sa emosyon ba.
14: Basta mo sulod kita sanatad sa politika. Kanang kuan kanang taas kag paminsar din utok gamiton dili kay
15: pasensya
14: magpadala ka sa emotional mo kuan din ka dili ingon ana ang sa politika dapat
15: exactly.
14: Kuan ka kanang open-minded, dapat wide, imong nahuna ka ng liberal ka sa inana ng mga panghitabo. Kay Motogdas Dili, season man karon sa mga barangay official, kamudha mga kapitan, mao namang gini, pero ubang mga kapitan, season naman kayo.

0: sa Miko nga wala lang pod kay og uban pa to ha, pailan ta mo passing pila mo kabo pero wala kay namang guda sa politika unya mga barangay official, wala lang kay di pod gusto og samok unya hinoon nag apologize usab ni si Mr. Sacercero sa maong panghitabo silang pegayon nga araw sa Suntre. Araw na to. Sa unang post kay pista man. Araw na.
1: Dili pod kita nasayop.
0: Sila nasayop. Ako mangi screenshot ang post.
1: So pag araw-araw mo diha tarungan ninyo og ang lugar well coordinated batanan dili magpadala sa emosyon nganong di ay nag-attire ng mga bata dig alauna sa adlaw unya kanang alas 8 pa sa gabi niya madala dig kasi emosyon luoy ang mayong nana dili na maayong leader kalmado dayon ikalkula ba ang tanang
0: kalkulado,
1: mga
0: tanang hihok, activities i-plastar tanan
1: Mga panguna-una dili kay magpatakta lang dayog live das dayon bisag kinsa na lipasangin lang naabot ng mayor Sami naabot ni Kap
0: challenger man ka
1: naabot sa barangay council og pamasangil ang katong kamore gid dihay naghibo mao iwa na sayop gid mo
0: coordinate gid mo sa barangay niya dili kay magpatakta og kuan unsa pa na da kinsang mga tawhana ana lang gud kanang plaster ba ihanay ang tanang mga programa kay mo to sa dili maklaro man gyud nga mudagan man gyud mosulod sa pagka
1: dili man puna maginana og dili walay kuan pagkandidato kanang wala man ay charity
0: dili nimo ingani magtabang-tabang maghimog programa
1: bisag unsa na sauna
0: patipan gibutangan og sticker sa ilahang apelyido ngalan. Kung dili ni mudagan og barangay official sa barangay Tiguma mo na kapitan at si Tampos guwapang nagpagwapa sa barangay Tiguma kung bati gihapon tamon sa ginawa.
1: Yes. Wala man tay giingon nga dili mi ana kay sa pikas na karigid amo ang i-promote kay kang Mayor Sami. Dili batasan atong tanaw na ni Dods. Para sa kaayuhan sa katauhan. Dili lamang sa Tiguma kun dili sa tanang mga kabarangayan aron kana dili bitang mag dili ingon nga nagkuanta sa mga bayot ha na may mga bayot nga kuan kayuta ha nga kayuta kanang daig kayuta kay kalmado ingon ana dili bastos kining mintag dili magbinayot kanang kuan ba mura bitaw kabayo nga gi kuan giputlan sa ikog nga me aguy kanang mura mag kabayo nga kabuhi pos kwadra pataka na lang ba imagine on mo dods na ay kabayo makabuhi gikan sa kwadra
0: halok ba buta taka ang pasipa
1: dagan sag asa dapita kanang mga kuan ba dinak mga sana mga gipangkurong na squadro pagbuhi ana kay makuan man na sila dagan inagtamos ginawa moro na hitabo ninyo so atong balikon lang pod nga kanang ang usa ka karakter sa usa ka mamahimong pangulo. Number one, gani siya kalmado. Sa driving bitaw dods, una kang pangutan-on sa kanang mag kuan ka sa lisensya nimo, mag-renew or mukha kag lisensya, baguhan ka. Unsay unang karakter sa usa ka driver? Kalmado or pasensya kutob sa Ginhawa. Pasensya gikad sa kadalanan kay kuha kay pasensya. Kanang naog ka sa imong motor or sakyanan ni mga four wheels. Numbag dahin ka sa overtake na imo. Unsa pa na diha.
0: Businahan ka.
1: Naibubusina. So, pailob or pasensya giyod ang gikinahanglan sa tanan.
0: Usay, mainit po na akong ulo.
1: Mainit
0: yung panahon.
1: Hasta ko. Kanya, tighawak ka na yung kalamo. Labi na o nga. Kanang,
0: muna makaingon ko. Banggay lang ko na. One time lang.
1: Say, ila ay mga driver nga magsigig ka ng bagot-bot. Pasensya na lang yun. Pasensya yun kay Monay, number one role sa usa ka driver. Ka number one role sa number one nga requirement ba? Dili siguro.
0: Usay manggod, no? Usay manggod,
1: malimot. Sa usa ka pangulo.
0: Usay manggod, malimot, tas nung kagalingon ba?
1: Magpaswabi ang atong emosyon.
0: Aya na ta makahinoklog. Gumawa na. Nahitabo na.
1: What na? Damage ng tanan.
0: Mag sorry ka. What sorry can do if the damage is done.
1: So nakita na gin makita na to ang tinuod ng batasan. At least pod makita na nato. Inana ba ra?
0: Sa mga katawhan. Kamong mga katawhan diha, labi na sa barangay Tiguma, kamo na magtimbang-timbang.
1: So ingon ana na siya dayon na daghan pa kayo tang mga angay hatag nga impormasyon sa atuang katawhan sa Pagadian City, dili lamang sa Pagadian, kundi sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur. Salamat kayo sa kanunang pagsunod sa atuang tulumanon diha diha sa First District, no?
0: Sa Second District
1: sa Tanang Naminaw. Sa Tanang Naminaw. labi na diha sa Tambulig.

0: Lag-area dihan sa barangay Upper Liason, Tambulig, Sambuaga del Sur, o gatanan pang mga barangay atong ipang-mention doon. Hasta mga kapitan, na nagikan ni Mayor Sammy ko ang mga pagpangumusta alang kaninyong tanan. Anyway, katubi taong atong gisgutan doon nga kanang kinapubrihan, nga dato po, namang goy nag-PM karon lang, oh, nga red, ipal, unsa tong daning anak di ay tudod so nga ang kuan nahimong pagka ubos daw nag ang poverty incidence daw sa pagadian ni ubos sa red unsa ganito nga porsyento unsay porsyento ato primero
1: yes mao na no ang dakbayan sa pagadian pinaagi sa pagpangulo ni Mayor Sammy Co gikan sa 14.1%.
0: Ana di ay no 14.1% primero to sa poverty incidence
1: hangtod sa
0: ming ubos ya
1: 13.4%.
0: Karon
1: ming ubos mas ming ubos nang gigayo ming lagapak sa 0.7%.
0: Okay, so sa una to nga kanang pag
1: ming decrease.
0: So primero 14.1, so ning ubos ya 13.4. Karon nga tuig last 2025 ni ubos ya 0.7%. Congratulations sa Pagadian City kay ang poverty incidence nagkaubos og wala siya mutaas or wala may status quo unsa hinungdan.
1: Mao na mga higala nga kana nga datos dili na tumutumo na mo nga istorya gikan kana sa Philippine Statistics Authority ang buhatan sa ahensya sa panggobyernong nasyonal mao gina naghatag sa datos nga miubos ang kapobrehon sa dakbayan sa Pagadian. Unsay rason
0: nganuman
1: sa so, ingon ang gihimo ni Mayor Sammy Co ang kasulbaran ni ana sa walay mga trabaho dinhi sa syudad sa Pagadian mga pagadianon nang imbitar siya og mga private investor.
0: Yes.
1: Example na po nato atong ibalik kanang Gaisano Mall, kaning Unicity, BE, Citri Mall, Gaisano, o guban pang mga hotel nga gipangtuko dinhi. Kana nakabenepisyo ang mga pagadianon kay katong walay mga trabaho nga mga pagadianon, diha na mosulod ang public promotion employment program ni Mayor Sammy Co sa Public Employment Service Office sa PESO. So ang pamaagi ni ana, ang katong mga private investor, siyempre moabil sila og tax amnesty. So, liba ba ito katuig ti?
0: Yes.
1: Nga walay baryo nun nga buhis. Unya, ang counterpart ni ana, ang pila ka porsinto ang mga katawhan sa Pagadian mao'y kuhaon ninyo nga
0: mao'y
1: mga
0: priority
1: nga makatrabaho. Usa na sa rason nga ming ubos ang kalisod sa mga katawhang Pagadianon kay katong nang gitambay mga fresh graduate, mga senior high graduate nga gustong manarbaho, nakatrabaho, pinaagian ang programa ni Mayor Sammy Co ang kaning Robinson pila ka thousand nga Pagadianon ang nakatrabaho ni ana. Di lang kay Pagadian City, mga kasikbit nga probinsya sa Lanao, unya mga katawhan sa Sambanga del Sur. So ingon ana ang gihimo ni Mayor Sammy Co nga nakalingawas sa kapobrehon, unya ang syudad sa Pagadian nagpabilin nga top 1 richest component city sa Visayas, top 3 sa component city sa Mindanao, og top 4 apil na niini.
0: Yes,
1: ang mga highly urbanized city nagpabilintas ang ni ana unya ang touchable ta di kita mairog nganuman
0: kay mairog nagto pagyud sa unahan
1: yes.
0: Mapataas so ingon ana
1: saktuman ang pag-implementar yes. Sa programa ni Mayor Sammy Co nga ang Pagadian City nagpabilin sa richest component city sa Visayas and Mindanao gani dako na katakos nga mahimong highly urbanized city pero pugngan man sa tuang mga kadaguang official sa probinsya tong kongresman at tong gobernador nawang pangutana ngano ang Sambuanga del Sur nagpabiring forest province number 7 sa Mindanao ang kapobrehon sa
0: last 2023
1: yes ang Sambuanga del Sur sa datos nga 40.1% unya karon Sambuanga Peninsula ikaduha na gyud nagunang Sambuanga del Norte unya ikaduha ang Sambuanga del Sur. Wala dahil gimo ang mga kagamahan ng
0: susunod na number 1 na magbailo sila sa Sambuanga del Norte.
1: Imagine na ang Sibugay mas arangan pa ang Sibugay nga mao na ang third district na to kaniadto mimbuak lang minghimo ilang kagalingon nga probinsya unya pohon maapsa na ang Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, na Sambuanga
0: Sibugay. Na, kuha na, na labuan naman sa Sambuanga Sibugay.
1: Oh, na labuan na. Kaya nasilay dagong project na dito.
0: Anak raman unta ang Sambuanga Sibugay, gikan sa Sambuanga del Sur, kanang mingon ka